serye sa ato nga discussion nature of God gihapon. Ang kinaya sa Dios, ang persona sa Dios. Dini kita ni hunong ni ining akong pangutana. Who is who and which is which? Kinsa man gyud ini ang insakto? Katong nagtuo nga usara gyud ka persona ang Dios, katong nagtuo nga duha ka persona ang Dios, o katong nagtuo nga tulo ka persona ang Dios. So unsa may insakto na to nga sukdanan kung kinsa na insakto, kinsa na sayo. Ha? Kaya ang atong problema dinhi ang ginatawag nato transcendent God. Kanang lapaw sa ulo nato ang iyang misteryo na din nato matugkan. Okay? Kini mo atong ino nato nakahatag o discussion sa mga tao. Unsa ba yun? Trinity or Tonity? Karon may nagreklamo, Pastor, dili man na Tonity. Tonis. Nahala Tonis. Tonis. O oneness. Asa man yun niya? Sakto. Ano na yung mga reaksyon sa unang presentation ako? Munang akong hisgutan kini nga mga reaksyon. Number one, kung tinuod na dili masukod o di nato masayran ang Diyos, nga nung ngayon yung manggisukod, pinagi sa inyong doktrina sa Trinity. Maayo po nga pagutana. Oo. So kung one is, di ninyo masukod. Kung two is, di po ninyo masukod. Apan nga no, nga nagsagup mo sa Trinity, magkasukod ba po dahil mo? Matong nag-iungo ko, nga wap ako kahuman. Pahuman na sagit ko. Dahil adunay lang pangutana, Pastor. Maayo man imong presentation. Pero pagkutlo, rugod sa sinulat ni Ellen White, aron mahusay na yun eh. So, ang pagihapong kumahuman, hulati lang. So, karon mga kaigso na atong gisgutan sa Dios ang duha niya ka nature. Okay? Transcendent God o immanent God. Ang immanent na yung nature, kanang atong makita. O sa ipadayang. Kanang transcendent, kanang di nato masayran. So karon nata idugang. O sa kini ka theological study. Nga dunay theologian, if I'm not mistaken, Martin Luther or Karl Barth, I'm not very sure. Ngayong gibahin ang nature sa Dios sa duha. Ang usa nga nature sa Dios yang gitawag Dios Revelatus. Sato pa ang pagka-Dios nga gipadayag revelatus. So kung mo gamit ko og illustration ingon ani, ang Dios revelatus kanang sa ibabaw nga imong makita sa pumilo pagkatami sa Dios pumilo nga among gikaong gikas kidapawan gihatag sa mga kaigsoonan pumilo imong makita. Kanang panit, imo nang makita. So, ang nature sa Dios adunay Dios Revelatus nga nagpadayag ug nagpaila. Okay? So, mao ni nga ang Dios nagpadayag. Apan ayaw mog kalimot nga bisan nagpadayag ang Dios, nagpabilin gihapon siya nga dili matugkad, di nato masaran o di nato masabtan. Akong balikon. Bisan pa man ang Dios nagpadayag na, Dios Revelatus, in the person of Jesus Christ. Apan sa pagpadayag sa Dios, the Dios Revelatus, diha kang Ginoos, wala mawala ang pagka di nato masabtan, di nato matugkad, o di nato mahakop ang kiniya sa Dios. Nagpabilin siya nga anong nagpabilin siya nga unwavable, mga kaigso, na ay part na dili nato masabtan. O ang ikaduha nga nature sa Dios mao kini. Kining Dios Revelatus nagpresentar kini sa first presentation ako nga immanent God. Unya ang sunod ini nga nature gikan sa Dios Revelatus ginganlan sa theologiano Dios absconditus.
sunana ang satunga na, ang kinahilad man na, ang unod na, na kung di nimo bukod, di nimo makitaan ang sulod. Apan ang Diyos, di nimo maislice. Kay bisan siya nagpadayag, ang iyang bahin sa pagka-unknowable o anon, and incomprehensible, nagpadayon. Busa, kining Diyos absconditus, moneng nature sa Diyos, nga unknowable, anon, and incomprehensible, forever. Forever. Ha? Hangtod sa kanturan, di yun na ito na siya madiskubrihan na part nature sa Diyos. So mga kaigsoonan, nagingon ang usa ka sinulat, I think it's Martin Luther na nagingon. Mao kini ang sa mga theologian, na himo kining noon kayo nga sinultihan. Finitum non possit capere infinitum. Oh, I'm sorry. Siguro ako rin ang correction. Finitum non possit capere infinitum. I think ako na lang yun ang kanong kay. Finitum non possit capere infinitum. At aga saan ito kung anong kay Murad. Finitum non possit

capere infinitum. Ah, okay. Ang Latin mga kaigsunan nga sinutian, nga nahimo kini nga usa ka famous kay nga sinutian nga ingon, finitum non possit capere infinitum. Nga kung hubaron sa English, nagingon, the finite, kita nga tao, finite, limitado atong utok, the finite cannot fully understand the infinite. Ang infinite mao ka ng Diyos. Kita mo'y finite. Kita mo'y finitum. Ang Diyos mo'y infinitum. Kita mo'y finite, ang Diyos mo'y infinite. O nagingon mga kaigsunan, finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mao na ang di na tumatukan. Nagpadayag na ang Diyos, pinaagi kang Ginoisos. Diyos revelatus. Apan mawala, wala mawala ang iyang nature. Ang iyang nature na di na tumatukan, di na tumasabtan. Kaya nagingon ang usa ka theologian, if man can fully understand God, he ceases to be God. Ibutang niya sa inyong nauna. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kung ang tao makasabot na yun sa kinatabukan, unsa ang Diyos, kinsa ang Diyos, asa ang Diyos, nagunsa ang Diyos, mga kaigsunan, muundang na siya sa pagka-Diyos. Ganun man, classmate na ta. Mauna, igsoon nga nagingon, ha? Finitum non possit capere infinitum. Di yun ta makatugkan. Mao nga nagingon ang Osaka writer, famous writer sa Amerika, si John Milton. Ako ning basahon verbatim dahil natong humaron. When we speak of knowing God, it must be understood with reference to man's limited powers of comprehension. Kung maghisgot ganita na kita na sayod sa Diyos, kana na sinutian ang natong sabton. Ngayon pagkasayod sa Diyos, kutubra sa iyang limitado na gahong sa iyang pagsabot. Padayon, God as He really is far beyond man's imagination. Ang Diyos sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagka-mao, sa tinudanay, dili masabtan sa una-una sa tao. Di niya mahulagway. Sunod, God has revealed

So mga kaigsunan, pag-ingon sa tao, I know God. Wala na magpasabot nga, he knows everything about God. I know God. Kanangas sinultihan, ibase na to sa limitasyon sa tao nga siya nasayod sa Diyos, nebulo sa Diyos. Ogon niya, naging si John Milton, pagpadayag sa Diyos nga niya sa tao, ang iyang gipadayag nga iyang nature, kanang kutubrag yun nga masabdan sa tao. Kutubrag yun nga masagop siyang utok, nga rin puno sa kakulangon tungod sa iyang kaluyahon, sa iyang pagkatao. So karong mga kaigsunan, padayon kita, ang Trinity or Tonite or Tonis, Tonis, and Oneness, kining tulo kapagtulunan, akong balik kong Trinity, Tonite, Tonis, and Oneness, kining tulo ka mga pagtulunan, nagsulay lang yun ni. Nga ilang sabton unsa ang Dios absconditos. Pulos kini nagsulay sa pagsabot. Kutob sa level sa tao nga makasabot. Walay makatugkad sa gilaumun sa maong Diyos nga gitawag Dios absconditos. Walay makatugkad. Doktrina sa Trinity, dili makatugkad sa Dios absconditos. Doktrina sa Trinity or Tonis, dili pud na makatugkad sa Dios absconditos. Oneness, dili gihapon makatugkad sa paggalawom unsa ang Dios nga ginatawag nature God na Dios absconditos. The unknowable and the unknown God, Dios absconditos. Na pastor unsa na malilitaan eh, nga pulos di man ta makatugkad. Na igsuno unsa man yun, lalison yun ato na. Pangita o doktrina nga makatugkad sa Dios absconditos, mamalhin ta dito. Ha? Wala ko magingon nga ang Trinity nakatugkad na. Wala. Di po kumuingon nga ang inyong Tonis nakatugkad na. Di kumuingon nga inyong Oneness nakatugkad na sa Dios absconditos. Because Dios absconditos is God who is unknowable, unknown, and incomprehensible. Walay makatugkad ini na mga doktrina. Mao nga ako na karong natubag katong ingon nga manangutana. Kung di matugkad ang Dios, nga nung natugkad man sa Trinity, wala. Ang Trinity, wala gihapon makatugkad. So tungod niini, tulog ka mga pangunawana. Trinity, Tonis or Tonity, Oneness, mone ang akong sumada. Pwede kita nga pulos kita correct. Apan pwede po nga kita pulos wrong. Sabta ko ninyo, Isona, niining tulog kapag tulunan, Trinity, Tonite, Tonis, o Oneness, pwede correctang tulog. Apan pwede po wrong kitang tulog. Kaya ang pagtuon nato mga kaigsunan. Baytawan sa nature sa Dios. Mao kini pagtuon nga walay pagkahuman hangtod sa eternidad, di paghapon nato matugkad. Okay. Karon inyo nang nakita, padayon kita. Therefore, kung maghiskot kita og Oneness, kada usaray persona sa Dios. Ngang anak mo ang aman, aman mo'y anak, ang espiritu mo ang aman, o ang espiritu mo'y anak, Oneness. Ako mag-ingon ka ninyo, kanang inyong Oneness is only a theological guess. Theological guess. I repeat, matulad ang conclusion. So kanang inyong Oneness, na usaray personang Diyos, is only a theological guess. Ha? Tagna-tagna lang na sa theological aspect. Nga pastor, asa may digyo tagna? Paminaw. The Tonis or Tonites, Tonis or Tonity, is also another theological guess. Maura nga po.

0: Mga pangagpas lang yapon. Ha, Pastor, kumusta ang Trinity? Okay, why pabor-pabor? Trinity is also a guest, but for me, it is the best guest. Sabta ko ninyo, ha? Oneness is a theological guest. Two-ness or Trinity is another theological guest. Trinity is also a guest, but for me, it is the best guest. Para sa ako, muna'y pinakamayo na pangagpas. Nga naman, para sa ako, pinakamayo na pangagpas o pagtuon. Tungod kay si Ellen G. White, nagasuportar niini nga doktrina sa atong iglesia. Bawang nga na iyo ko, the best guest. Ang akong posisyon na ining nature of God ni ako sa Trinity. Tungod kaya ko nito kang Ellen G. White na siya o sa kapinasahe ng messenger sa Diyos. Pinarasig sa Balang Espiritu. Tungod kay sa iyong mga sinulat ato mang makita ang Trinity diha sa sinulat ni Ellen White. Mauni mga kaigsunan na nagingong ko Trinity is the best guess tungod kay si Ellen White makasuportar sa iyong mga sinulat. Eksyon tungod kay akong nakita nga nagkinanglag yun nga atong editalye tungod ko sa ikatulong na presentation. Wapa kumaman ha? Abi na kumahuman ako. Pero sa pag-review na ako akong nakita kinahanglag yun na ilaing topic na akong i-present. E-presentar na ako ang topiko may tungod sa Trinity sa atong iglesia na gisagop. Unsa ang kasaysayan ni ini o unsa ang sinulat ni Ellen G. White. Nasayod ako na gubang kaninyo labi na sa tones o Trinity. Inyong gipang sulti sa mga katawahan, mga kaigsunan. Nga ang original nga doctrine sa Seventh-day Adventist Church mao ang tones. Og ang original nga sinulat ni Ellen White matod pa ninyo tones gihapon Trinity. Duha ka persona. Ako nang hisgutan. Muna nga kinahanglan aduna kay third presentation. Kay dito kita magtanaw sa historical background. Giyon sa pag-evolve ang Trinity sa atong iglesia. Og ni anang ikatulo na kong presentation, ato nang hisgutan ang sinulat ni Ellen G. White. Tungod din yung mga kaigsunan, nga doon na kayo rin naglakaw o niya nagdala sa doktrina nga tones or Trinity, nga ilag yun, i-allege, nga si Ellen G. White ang iyang doktrina, two persons lang yun, ang Diyos. O gilang i-allege nga ang atong kadagkuan sa simbahan sa General Conference, ilang giusab ang atong doktrina. Mohinungdan nga doon na ko'y part 3 na atong pag-iskutan. O nakanindot yun kay na may nagpadala na ako o mission sa inyong pastor. Magsigira ba yun sila panghagad o debate? Kanang publiko kuno yun. Mas bayo kuno. Kay maura. Gipanganlan na itong mga atong mga theologian, si Kwan, ayaw maura nga, doktor, maura nga presentation. Si Kwan, ayaw maura. Marang nag-uul ko, ano ba nga, sa ato pa, sila rin yun ay correct yun. Marang yung kadawaton hinuntaan ng hagit nga mag-public debate, mura ko kadawaton po. Ha? Ako maghangyo lang ko ninyo, mga kaigsunan. Kung naamoy nakaplagan ng doktrina o sa inyong doktrina, ayaw yun po pagsalig sa inyong namuhan. Nahunaw na inyo nga bisag bukid inyo ng buakon tungkol sa inyong doktrina. Mga nga ako mga kaigsunan, unta, part 2 ragyod ko kutob. Tuguti lang ko nga mo ato kong part 3 at ang ilang part 3. Kaya dito na ta sa historical background sa Trinity na doctrine sa Adventist Church o sa writings ni Ellen G. White. Nga matod pa nila, ang original ng writings ni Ellen White, wala mag-iskot niya na. Niya ng Trinity. Ha? Gihilabtan ko no sa ato mga kadakuan, mga kaigsunan. Muna ang ilang aligasyon. Ako nang tubagon sa sunod. sample kita, mag-sample kita. Mag-sample kita sa sinulat ni Lindsey White. Murag duhara ni ka-quotation ang akong nakuha. Okay. Dito na sa sunod ang daghan. Sa Desire of Ages, page 671. Tanawa ninyo kining akong giflash sa slide. Pwede na yung picturean. Nagayon si Lindsey White. Evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit. Ang dautan ni dagsang ni ining pipila ka mga gatos katuigan. Og kini mapugngan kining pagdagsang pinaagi sa dakong gahum sa balaang espiritu can be resisted by mighty power of the Holy Spirit. Kama. Sunod. The third person of Godhead na mga kaigsunan. The third person of Godhead. Who would come with no modified LG but in the fullness of divine power. Kining nidagsang at pagkadautan sa kalibutan sa pila ka mga gatos na katuigan ng milabay, ato lang ni mapakgang pinaagi sa dakong gahum sa balang espiritu nga mao ang ikatulong persona sa pagka-Diyos. Kinsa ang balang espiritu? Third person. Third person sa unsa? Sa Godhead. So kinigsoon, pamalandunga. Kamu nga na ay mga doktrina ninyo nga mga tonis or tonity, pamalandungan ninyo ni. Uwa mo ilang yung kapasangil, ani mo ingon giusab. Kinahanglan mo, kung kisang nag-allege, may mo proba, mga kaigsuran. Kining midagsang na kadautan, mapakgang kini. Sa dakong gahum sa balang espiritu, nga mawang ikatulo nga persona sa pagka-Diyos. Kung ang balang espiritu ikatulo, nagpasabot, nga na ay first, na ay second. The Holy Spirit is the third person. Kung ang balang espiritu ikatulo nga persona, nagpasabot, na ay usa ka persona, unang persona, na ikaduhang persona. Padayon kita, sinulat ni Lindsey White. Huh? Special Testimony, Series B. Number 7, pages 62 and 63, 1905. Og emphasize sa evangelism, page 615. Tanawa. The comforter that Christ promised to send after he ascended to heaven is the Spirit in the fullness of Godhead. Ang maglilipay nagisad ni Kristo nga iyang ipadala tapos siya makasakag langit, mao ang Espiritu sa kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Godhead. Igsoon ang Godhead, dili kada usa. Pwede ba duha? Pwede ba tulo? Ha? Kay kini mo ay magpadayag sa gahom, sa langit nun nga grasya, kinsa makadawat o muto diha ni Kristo ingon ngayong personal nga manluluwas. So the Spirit in all the fullness of the Godhead. Of the Godhead. So, kung naay mga kauban na itong simbahan nga nagtuogwanes, kinigson mo ito ba Godhead ang gingon? Pero kanang tunis, mo yung sa umaw na, tunis, Godhead gapon. Itong tanawang mga kaya, hulati lang yun ko ninyo sa sunod na presentation. So akong i-re-emphasize kini nga pulong. Ha? Kay sa Grego adunay duha ka klase nga another, lain. Og akong ipadala ang laing maglilipay. So sa Grego adunay duha ka pulong klase nga another. Ang usa heteros. Nga ang kahulugan another of different kind. Another of different kind. So mga kaigsoonan, ha? Lahi og lain, unya lahi na siya nga klase. Pananglit, nagkaon ko kaganiha og pumilo. And then my wife will give me another fruit. Kung ang gigamit ni Mrs. Serrano sa Grego, heteros, nagpasabot nga yung gihatagan ako, dili na buongon, dili na pumilo. Posible saging, posible rambutan, another kind. Apan sa pikas nga bahin sa Grego, adunay pulong nga another gikan sa pulong alos. Another of same kind. Nagkaon kong pumilo kaganiha. And then, si Mrs. Serrano, I will give you another food. Unya ang iyang gigamit alos. Nagpasabot, pumilo gihapon ang iyang itunol. I will give you another. Unya sa John 14:16, kining pulong another, dili gikan sa heteros, gikan sa alos. Ngaboti pasabot, I will give you alos comforter. Nga ang another comforter is the same kind of Jesus. Jesus is a person. And He is giving the Father, is sending another alos comforter. Jesus is a person, therefore, the alos comforter, the Holy Spirit, nga mo ang ipadala, is also a person. Usa ka entity, mga kaigsunan. Another, alos, I will give you alos comforter. Therefore, ang ipadala nga comforter is another but of same kind. Kay si Jesus o samang kapersona, therefore the comforter, the another comforter, nga mo ang Holy Spirit, is also a person. Nagingon si Jesus sa Juan 14:16, og akong pangayon sa akong amahan, nga siya maghatag sa lain nga maglilipay, nga magkikaubang kaninyo. Siya mao ang espiritu sa kamaturan, og ang kalibutan, wala magkadawat ini kaniya, tungod kay wa man siya kakita kaniya, og wa siya magkaibalok kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, tungod kay siya magapabilin man diha kaninyo. So dinhi mga kaigsoonan, ang ipadala sa Amahan is alos comforter. Ha? Another but of same kind. Pagka imposible igsoon, mas si Jesus comforter, nagpadala ang Amahan og another comforter of same kind. Therefore, it's on. Jesus is a person. Jesus is an entity. So, kining balaang espiritu is a person. Ang atong magunaw na pag-unaw itong person, kanang wala. Wala'y makita, wala'y makikabad. Di rin na ito napugnan, mga kaigsunan. Niyapag yun, mga kaigsunan. Muingong pag-good mo ng mga tunis de autonity, gagi magic sa atong Biblical Research Institute or Ellen G. White State, as in not Ellen White. Nana diya. Mga original nga copy, so nana sa Ellen G. White State. Pwede na ninyo tukion kung gipanglubag ba niya ang mga bagong edisyon. Tanawa sa Ellen G. White. Special Testimony Series B, number 7, pages 62-63, year 905. Evangelism 6:15. Paminawan niyo ba yun? There are three living persons of the heavenly trio. Ha? Adunay tulo kabuhi nga persona sa langit nun nga tulo. Og ang nga mangala ni ining tulo ka mga dakong gahom. Paminawan, kaysa ning tulo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Unsa pa gayod ang inyong gihulat diha? Kamu manggod pag-ingon nga giusab na sa Ellen G. White State dahil tuupod na to. No! O sige ngon na nga. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Unsa pa gyud? Tunis lang tagahapon. heavenly trio. Heavenly trio. Og nga nung si Ellen White, kinsa kining heavenly trio? Mong kini ang three great powers. Kinsa man kining three great powers? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Unsa pagayon ang inyong gipakita, mga kaigsoon. Busa, maghunong na taog laris. Kanang usa nato kaigsoon kanhi, na nibalhin nga to sa Tones. Grabe na ba yun ang panghagit, nakabasa na ba yun ko sa iyang chat. Nga di na siya gusto, anang bisita-bisita, anang debate ko nung publiko. Ay, murag nang nimbaw, ta akong balhibo ba? Tinudan ang imong imbitasyon, kaya murag hapit na gikumudawat anang imong hagit. Maghunong na ta o debate. Kay ang imong wanes is a theological guess. Ang imong tones is a theological guess. Ang akong trinity is a theological guess. But the best guess kay supported sa sinulat ni Ellen G. White. Igsoon. Ang atong gilalisan dili ang Dios revelatos. Ang atong gilalisan ang Dios absconditos. Mura ba yung makatugad ka? Ako gani, di po ko katugad. Ha? Di ko katugad. Kaya ka ng Diyos, absconditos, nagpabilin ka na God who is unknowable and God who is unknown and God who is incomprehensible. Because if man can fully understand God, he ceases to be your God. Mga kaigsoonan, ang atong magod ako, abi ninyo, magsakit yung akong buot. Na yung mga bagong doktrina kunuhay nga mabot sa atong simbahan, nagimada! Nagimada, di yung magmahay. Di yung magmahay. Makadalag yun. Iksoon mo sa pamay atong ipangita sa atong iglesia. Ang kalbaryo sa cross nga diya namatay si Jesus. O ang santuario sa langit nga dimisaka si Jesus. O nagpatelewala. Igo na kini sa atong kaluwasan. Magtugad-tugad mo og pinaka-persona ang Diyos. Murag unsa gyud ang utok nato mga kaigsoonan. Hapit na ni mabuak ning among ulo og tinuon sa atong seminary. Uguha ko makatugkad sa Diyos absconditos mga kaigsoonan. Hapa na akong gitanaw, igo na alang kanako personally. Ang kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. O kaniyang pagsaka sa langit. Dito sa santuario sa langit. Nga siya mo'y nagpataliwala. O sa may kulang, wala na. Igo kini sa atong kaluwasan. Ang Diyos, dili ni mo na ma-describe. Dili mo na mahulagway. Pinaagis panahon o usaka dapit. Kaya God is outside of our time. And God is outside of our space. So ayaw yun, sukda-sukda ninyo mga tones, ones, kay mismo ang Trinity for me, ha? Ako magingong ka ninyo, ako, nga na ako sa Trinity, huwag hapon ko makatugkad sa Diyos absconditos. We cannot put God in a continuum box of humanity. Di nato ma-define ang Diyos pinagi sa tawhano nato ng kahibalo. Ngang level nato sa tao, mo'y atong i-define. Dili na, mga kaigsoonan. Di na ni mo mabutang sa kahon ang Diyos. Ha? Di na ni mo mabutang. Okay. Sunod. Ano yan? God has no corporeal body, but only an assumed body. Pastor, ang sama ng corporeal body, basig corporal na ng pulis. God has no corporeal body, but only an assumed body. Akong i-explain. God has no fixed body, but can assume any kind of body based on circumstances. Ang Diyos walay tukma na lawas. Di pareha na to ba? Nga kiniatong lawas, mao na ni. Di na ni mo tubo. Pagkatiguan na to, mao na dyan ni siya. Fix ni. Kining lawas ni Pastor Serrano, di na ni pwede nga usubong pa ning lawasa nga mahimo na kini ni Pastor Wilson. No. Ang Diyos na ay persona apan walay fixed body. Siya mo sagup sa bisag unsa nga lawas, unsa nga panagway, unsa nga butang, depende sa sirkumstansya. Pwede siya mahimong bato nga nagpainom sa mga Israelhanon. Pwede siya nga espada nga kalayo, mga kaigsunan. Pwede. Pwede siya gamay nga tingog, walay magbuot kaniya. Muna gitawag, God has no corporeal body but only an assumed body. Pwede nga tudlo ra, din mo makita ang tibok. Ang nagsulat sa papan nga bato, tudlo, mga kaigsunan. Tudlo. Muna ginatawag, God has no corporeal body. Kanang fix nga lawas ba? Kanang imog ako, fix na nga lawas. Apan ang Yosef magbuot, unsa ang iyang isulob? Pwede sa tubig, pwede sa hangin. Ha? Siya'y magbuot. Kay ang Diyos, dili nimo makonfine sa limitasyon sa time and space. Tungod kay ang Diyos, walay corporeal body. Pwede siya magpadayag nga usa lang. Muna nga pagbasa na ito, uwanis. Oh. Pwede po siya magpadayag na duha ka persona. Mamumunta, tunis. Pwede po siya magpadayag na tulo ka persona. Muna ang itawag, Trinity. Kinsa may magbuot sa Diyos? Nga di man nato magapos. Di nato matugkan. Magbuot ay kag mo reveal siya kaunong. Nga gamhanan man siya. Iksaon, dili kini atong katungod. Nga ito siyang butan. Nga duhar ka ha? Tulor ka ha? Usar ka? Di ta makabot. Di ta kabot. Dili ni atong katungod. So he can reveal to us as oneness. He can reveal to us as twoness. And he can reveal to us as threeness. Kung naami galing pulo nga threeness. Kung unsa ang iyang estilos pagpadayag, it is none of our business. Because God is all in all. Pag nakita na tudlo mo nagsulat, dili ka ang Diyos tudlo ra. Kanang tudlo nga nakita, the all God is there. Because He is all in all. Hinatunta, masabtang ko ninyo aning katapusan ng akong ibutan niya. God is all in all. Kung nagpakita ang Diyos nga maluluyon, wala mawala ang iyang pagka maghukom. Kung ang Diyos nagpakita sa iyang pagka mapailubon, wala mawala ang iyang kapungot sa mga daotan. Therefore, samtang nagpakita siya nga maluluyon, apan wa mawala ang iyang kasuko sa mga tao nga nagabuhat og daotan. Because God is all in all. More na ta, Bible. Job 36:26. Behold, God is great and we know Him not. Stilan ninyo. Makigdibati pa yun mo. Manghagad yun. Publiko! Grabe yun eh. Ambot pila katao niya ang gusto yun sa debate. Behold, God is great and we know Him not. The number of His years is unsearchable. Di ni mo matugkad og pila katuig ang iyang katuigan. Bisan pag moingon ka og usa ka milyon, duha ka milyon, usa ka trilyon ang iyang edad, nagpasabot nga may sinugdanan siya. So sa wala pa siya magsugod, disaman siya. God is unsearchable. Manig yun. And we know Him not. Kamu nga taga Tunis, wa mo kahibalo. Kamu nga taga Wanis, wa mo kahibalo. Ako nga taga Trinity, di po ko kay balo. Nga sa bahay, gingon. Job 11:7. Can you fathom the depths of God or discover the limits of Almighty? Imo ba siyang matugkad unsa kalaom? Imo ba siyang madiskubre nga kining mao magkagahom wa may mga limiti? Sa Proverbs 25:2 na ngayon, it is the glory of God to conceal things, but the honor of kings is to search out a matter. Himaya sa Diyos ang iyang pagtago. Himaya sa Diyos. Ayaw na ka ng lugitan ng iyang gitago. Wa na tayo labot, anak. Wa tayo labot. Ngano madayag duha o tulo? Karoon, nahibalo na ka ang pangutanan ako. Mao ba na ang kasiguruan sa kaluwasan nga iyon nakadiskubre na ka nga duha ang persona, tulo ang persona o saan persona? No. That is only a doctrine of information, but not the doctrine of salvation. Because the doctrine of salvation is only the cross alone. Mga kaisunan. It is the glory of God to conceal things. Iyan ang himanya, ang pagtago. Kaya mawala yung pagka-Diyos kung imong masukod ang tanan. Apan mga kaisunan. Igo na lang ka na itong pagpadayag sa Diyos diya kang Jesus. Ang iyang puling na kamatayon, alang ka na ito, dito sa Kalbaryo sa Cruz. O ang buhat na ginuslos, dito sa Santuario sa Langit, ingon nga labawang sa sudote, sobra na ni sa atong kaluwasan. Mauna yung mutubag sa atong mga walay plus na pagtuki sa Trinity, Tones, or Oneness. Sa sunod nga higayon, magkita kita alang sa historical background sa Doctrine of Trinity sa atong simbahan. O akong pag-aisgutan usab ang mga sinulat ni G. White nga nagpaluyo nining doktrina sa Trinity. Igsoon, doktrina sa Trinity, dili mo'y muluas ka na to. Doktrina sa Tones, dili mo'y muluas ka na to. Doktrina sa Oneness, dili mo'y muluas ka na to. O kining tulo ka mga doktrina, pulos lamang kini theological guesses. Ha? Banta-banta rin eh. Tagna-tagna nila ito. Apan nga nung nakos Trinity? Because Ellen G. White supported the doctrine of Trinity. Magapag kita sa pagtapos. O Diyos, nga maluloyon. Salamat nga bisan ikaw dili na matugkan. Salamat nga bisan kami dili masayon unsa ikaw. Apan igo na kanamo ang imong pagpadayag diha ni Jesus. Kaya ang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa Cruz, igo na sa among kaluwasan. Og ang pagsulod ni Jesus sa Santuario sa Langit, mao ni among kasiguruan na among mga sala mapinasaylo. Og ang iyang pagbalik sa ikaduha, mao ni ang paghugyaw ramo sa kalipay. Narito na kami sa eternidad na kung adunay among mga pangutana, kini among masabtan, apabisan pa sa eternidad, dili gihapon kami masayon ug unsa ang Dios sa iyang kahimtang, sa iyang Dios absolutus. Kining tan-amo pagarawaton sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan niksan sa malumo si Kristo nagtarang kanimo nagaawhag sa kasakit siya muli pa'y sa kasubo siya muhupay ibaluing ilaglagon ang kalibutan silutan ang dautan busa alagad karoon.

ihaanang gitubag ang imong pag-ampo. Kung isugilon lang na sa uban nimo, meaningless na siya. But if you experience that yourself, then you can testify. Because these things are not supposed to be only theories. They are not theoretical. They are experiential. Mahimo lang makahulugano ni sa imo kung mahimo nang tipik sa imong kasinatian. Munang giingon diha, unbelievers therefore cannot understand God. Why? Because as Paul said in 1 Corinthians 2:14, they can only be understood spiritually. So magpabilin kang kalibutanon, makatawa kas mga taong nag-alagad sa Ginoo. Apan kung nag-alagad sa kas Ginoo, dako og kalainan ang imong attitude sa pagsagubang sa mga suliran sa kinabuhi karon. Now, the existence of God, there are two major sources of evidence for the existence of God. Number one, the book of nature and the Holy Scriptures. When we talk about the book of nature, naa sa Romans 1, verses 18 to 22 and verse 28. Everyone can learn of God through nature. Nature has the footprints of God. Makita nimo kay imposible manggod nga mo ingon ka nga dibuto lana nga butanga nitubo lang. There must be a power behind the existence of nature. Human behavior also gives evidence for God's existence. Dili manggod ka kaingon ana usab na iyara nang kabubuton nga usab. No. The reason nga mausab ang tao kay dunay gahom nga nag-usab niya kung siya lang siyang kaugalingon, dili siya makausab siyang kaugalingon. Higala. The evidence from the scripture about the existence of God. The Bible does not prove that God exists. You know what the Bible does? It assumes the existence of God. So the Bible do not prove God is existent. It simply assume. Munang sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God. Gi-assume niya nga na ang Ginoo, siya ay nag-create. God's revelation through creation is so powerful that there is no excuse for atheism at all. Munang sa Psalm 14 verse 1, ang mga tao ra nga matawag tag, maotsab ni paminaon kay offensive man ni sa mga tao nga naay inim pagbatia, but the Bible calls those who deny the existence of God as fools. Unfortunately, that's a biblical terminology. The Bible reveals God's essential qualities through His names, His activities, and His attributes. Ang mga kinaiyahan sa pagka-Diyos, masabta nato na sa lain-laing ngalan nga gi-describe sa Bible kaniya, sa lain-laing niyang kalihukan, masubay nato sa kasaysayan, sa kalibutan, ug sa mga attributes. May mga attributes sa higala. Pipila ni ini ang sa atong mga names sa Ginoo, na sa Bible, He has several names. The Hebrew names are, for example, kanang word nga El. That's the Hebrew for the word for God. Elohim is another word, apan mura na siya plural form. Now, I'm talking about one God in plural form will be subject of our study, but we have one main purpose, to know the revelation of God in the Holy Scriptures about the Godhead. Another name of God that is mentioned in the Bible is Elyon or El Elyon, which means Most High or God Most High. And this is focusing on His exalted status, ang iyang pagkalabaw bitaw sa tanan, munang gitawag siya Elyon, Most High. Labing taas siya sa tanan, wala na'y makalabaw pa kaniya. Sa posisyon, sa gahom, sa sovereignty. Another name of God that is mentioned in scriptures, another Hebrew name is Adonai. The word Adonai muna'y gihubad sa atong English nga Bible nga Lord. This pictures God as the almighty ruler of the world. The other names such as El Shaddai, the almighty God. There are many other names revealed in the scriptures which shows God's willingness to enter into a relationship with people. Kadaghanan siyang mga ngalan ang gipasabot, ang iyang gibuhat on behalf of man. Ang iyang relasyon nganha sa tao. There are also activities of God that are mentioned in scriptures. The Bible writers spend more time describing God's activities than God's being. For example, ang Genesis 1, ang Psalm 24, verses 1 and 2, naghisgot na sa Dios ingon nga atong Creator. In the beginning, God created the heavens and the earth. Unya ang 24 verse 1, there is nothing in this world that God did not create.
Gidescribe sad ang Ginoo

ingon nga Redeemer and Savior. Kanang duha nga naguna, God's creatorship and God's redeemership. Bastante na na sa hinungdan nga wa na gitay ang ngayon simbahon pa. Munang ang iyang sugo numero uno nag-ingon, dili ka magbaton og lain nga Dios. Kawa may laing Dios. Ug magbaton gud ta og laing Dios, mahimo man tang katawanan because there is no other God. If we think there are other gods, that makes us funny. Because the truth will remain, there is only one God. And He is the Creator, He is the Sustainer. Ang nagsustainer kanimus tanan, nga imong gikinahanglan lakip sa hangin, nga imong giginhawa, sa tubig, nga imong giinom, sa pagkaon, nga imong gikaon. Siya nagsustainer, ana. Siya nagbantay kanimus tanang panahon, siya nagluwas kanimu gikan sa balatian. Ug mo yung ka-doktor, pastor, tambal, pastor, no. God is only using doctors. God is only using medicines. But the healer is God Himself. So, all those, and finally, ang atong final destruction because of our being sinners. Giluwas ta sa Ginoo, gikan sa maong katalagman. So, Redeemer and Savior nato siya. He makes plans. Tipik na sa kalihukan sa Ginoo. Sa Isaiah 46 verse 11, gisultihan ta nga ang Ginoo wala mahubsi sa maayong mga hunahuna sa mga maayong plano. He also make predictions according to Isaiah 46 verse 10. Kahibalo siyag unsay umalabot, ginapadayag na niya sa mga propeta, ang mga propeta nagapasidaan ni ana sa katawhan mo nang giingon sa Amos, God will not do anything unless He tells it to the prophets. Unya ang prophets mo pasidaan ni inis mga tao, mga predictions kana ang mga, and God also make promises. And one thing with God, He does not fail to fulfill His promise. Unsay iyang gisaad, iya ginang tumanon. Kung imong claimon ang iyang saad, maka-experience ka. Muna akong giingon ninyo. Try it. Pagbasa og saad sa Biblia, claim that God will fulfill it to you. I want to tell you, muna akong giingon sa inyo kaganina. Kanang butanga, dili mangguna pwedeng isugilon lang. Imong masabtan ang kamatuoran ni ana kung mahimun ang tipik sa imong kasinatian. These things are not theoretical, they are experiential. And then also God forgives sins. Muna usa sa iyang attribute. And nobody else, by the way, deserves to forgive sins. Kaya mismo gani si Joseph na hinumdo mo atong pagtintal kaniya ni Mrs. Potiphar. Pagtintal kaniya apan wala siya ning yield sa tentasyon. Ang very good words, the words of integrity, of a man who has God in his heart. Iyang gilitok ang pinulong nga nagingon nga, how can I sin against God? Tentasyon ni Potiphar, sin against God? Ngano nga man siya mo ingon? Dili ko makatugot sa akong kaugalingon nga makasala ko batok sa akong amo nga si Potiphar. Or dili ko makaako sa akong kaugalingon nga may tulubagon ko matod sa mga Ehiptohanon, batok sa mga Ehiptohanon. Ang iyang gi-recognize kung mahulog ko sa tentasyon, ang akong tulubagon dili sa tao, paingon sa Ginoo. How can I do this great wickedness and sin against my God? So ultimately, the only ones who really can forgive sins is God Himself. Because when we commit sin, we have violated the commands of God. Muna ipipila sa mga activities sa Ginoo. Now, may mga attributes po siya. Doon ay gingalag incommunicable attributes. Sama pananglitan sa iyang kinabuhi, life in Himself. Meaning, self-existent siya. Naana siyang daan. Walay naghatag kaniyang kinabuhi. Wa po'y mukuha siyang kinabuhi. Naa kaniya ang kinabuhi. Self-existent siya. Another attribute of God is, He is independent in will. Walay makabuot niya. Siya ang magbubuot sa tanan. Dili siya kabut-an ni bisan kinsa. Independent in will. The other incommunicable attribute of God is, He is omniscient. Naa kaniya ang tanang kaalam. Walay butang, wala niya mahibaw eh. Kay unas tanan, siya ang nagbuhat sa tanan. All-knowing God. Omniscient siya. Then, another attribute of God, He is omnipresent. Omnipresent gani, bisag asa tua siya. Nainumdung ko mga kagalaan. Sa fourth year high school ko, may maestro mi sa literature. Tungod lagi kay, nabilong man ko sa religious minority sa among klase. The majority were of the same religious affiliation with our teacher. Usay ako'y mahimong sintro sa iyang mga yaga-yaga. Nay panahon nga sa among literature, niingon siya nga, Edwin,
Sabalis na, ana ang iyahang pagkasuti. Do you believe that God is everywhere? Nakalitan ko kay ako may gitawag, classy good. Niingon sa ko pagtubag nga, yes sir. Unya mga iksoon, ang among maestro mikuha sa tabun, sa bullpen. Ingon siya nga, so you believe that God is inside the cup of this bullpen? Nangatawa ang among mga classmates. Mura ko kibalig nanlipagong. Wa ko kay balo mga iksoon, asa ko nagkuha sa tubag, apa ni flash sa akong mind, ang usa ka idea. Ug niingon ko pagsuti, sir, if you are smaller than the ant and you can get inside there in the cup of the bullpen, then God is there for you. Katawa po ang among mga classmate, naisahan ang maestro. But I was trying to tell you, illustration na sa gitawag o God is omnipresent. There is no place in the world that you can say, I will hide from God. Mudagan ko layo niya, di na siya mugukod nako, ug asa ko paingon. May usa ka drug addict nga karon ministro na. Iyang testimony mga kaigsuunan, it was during the time when he was high on drugs that God reached out to him. Nainumdum ko nga, part gapon ni sa among literature class kaniadto, may usa ka poet, I don't recall the name of the poet, nga nag-ingon nga, for fools rush in where angels fear to tread. Dili kuno mo anha ang Ginoo, dili mo anha ang mga manulunda sa dapit nga ang mga buang nagpundok. Say for example, nag-ingon ang mga tao, sa dapit sa buringan, dili gi ka ka-expect nga naa dihang Ginoo. Sa dapit sa mga gibuhatan, sa mga dautan, nga mga buluhaton, dili ka ka-expect nga naa dihang Ginoo. But I want to tell you, there is no place in the world you can run into and hide yourself. God can be there for you. That is an attribute. That's a divine attribute. God is omnipresent. First of all, interesado siya nga luwason ka bisag unsa imong kahimtang, iya kang habuaon gikan ni anang kahimtanga because He loves you. A next attribute of God, He is all powerful. Sa biblical nga terminology, gingala na siya omnipotent. Naa kaniya ang tanang gahom. Walay butang nga di niya mahimo. Manang kantas mga kabataan, my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. It's true. It's a childish song, but it is singing in truth. Kay mauna ang attribute sa Ginoo. More, naapod siya'y communicable attributes. Mga kinaiyahan nga naa niya, nga iyang ikapahat sa uban. Kadkadtong atong gibasa kaganina, dili man to niya ikapahat pananglitan. No one among us can be omnipresent, can be omnipotent, can be omniscient. Iya ra gina, can be self-existent. No, no one among us. Iya ra to. Apan ang communicable attributes niya, ang makinaiyahan po niyang ikapahat niya sa uban. For example, God is love, Romans 5:8. God is gracious. God is merciful. God is patient. God is holy. God is righteousness. God is justice. God is truth. Those are attributes of God nga ibahin niya kanato og mabatnan tanang mga divine attributes only if we are connected with Him. So, ang next nato nga tunaan about God is His sovereignty. The scripture clearly teaches that God is sovereign, meaning siya ang labaw sa tanan. He does according to His will. No one can restrain His hand. Walay makapugong kun unsay iyang buhaton. Kaysa Revelation 4 verse 11 pa na ang dihang text nga nag-ingon, for you created all things and by your will they exist and they were created. And there are several other verses in scriptures that support that idea. For example, ang Psalm 19 verse 1. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Verse 6, for He spoke and it came out. Unsay iyang gihimo, that is the sovereignty of God. Then the other thing that we should know about God's sovereignty is His capacity, part sa iyang omniscience, kanang gingalag, the predestination and human freedom. Now, the Bible reveals God's full control over the world. Ang terminology nga gigamit ana, He predestined people to be conformed to the image of His Son. Now, naalay ubang katauhan nga na misunderstood nila ang pulong predestination. Duha man gud ni kabutang ang naa sa Dios. He predestined and He has foreknowledge. Ang kalainan kay kanang ang uba naghubad anang predestination nga ang tao unsa siya karon mao nay pagbuot sa Ginoo sa iya. Ingon ana siya kay gitagana na siya sa Ginoo nga ingon ana. Abi ninyo,
That's a misunderstanding of God's attribute. If He predestined every human being, He predestined that human beings will be created in His image, meaning naa sa ila ang kinaiya sa Dios, ang dagway sa Dios, o kanang dagway sa Dios nga naa sa tao, munay akong giingon sa inyo nga we were all born as mortal beings. Ang word nga mortal beings, bisan pag wa ta ka basag Bible, bisan pag wa ta ka dungog sa ngalan ni Kristo, bisan pag walay nagtudlo sa ato nga naay Ginoo, naanay built in sa sulod nato nga sense of right and wrong. Makailan na taon say maayo og sa dili. Although sa naglawig ang panahon samtang nagtubo ta, makondisyon ang atong huna-huna nga pwedeng sama sa giingon sa Isaiah 5:20, pwede nga tawgo na nimo og maayo ang daotan, pwede na pud tawgo nimo og daotan ang maayo. But inwardly, kada usa nato nangataw gyuta nga moral beings ta. We already know what is right and wrong even if we did not hear any teachings from the scriptures. Mauna siya ang predestination sa Ginoo sa ato, makahibaw ta sa pagbuhat ug maayo. But ang usa ka attribute sa Ginoo gawas nga nahibalo siya unsay imong dangatan, dili siya mopugos sa imo ug unsay imong buhaton. Muna giingon sa ubang magsusulat, God does not lead His people contrary to what they choose to do for themselves. Dili siya mopugos tao. Ang iyang kabubuton, sama anang na-define sa 2 Peter 3:9, managpakakabut unta ang tanan sa kaluwasan sa paghinulsul. As far as God is concerned, ang iyang predestination nga ang tanan makakabut sa kaluwasan. Apan ang pangutana, nganong dili man ang tanan makakabut sa kaluwasan? O saray tubag ana, kay naa may uban nga mudesider pag-reject sa kaluwasan, naa man po'y uban nga mudesider sa pagdawat sa kaluwasan. So, even if God predestines that you are a moral being, you know the sense of right and wrong, dili siya mapugos sa imong choice. Kakanang gift of freedom of choice, maunay gasa sa Dios nga di giniya bawion gikan sa tao. Nganong di na niya bawion? Kay dili siya gusto nga ang tao mualagad niya nga murag robot, muandar, sumala siya ang pagpindot sa buton. No. God wants that our willingness to serve Him, our willingness to accept Him, must be from our hearts. Gihigugma nato siya, and that is His predestination for us. But He does not force His will upon us. Munang giingon sa uban nga, si Judas kuno, gitagal na manggutos Ginoo, nga sige mo traitor kang Ginoo. So no. Kung basahon ninyo ang basahon nga gingalag Desire of Ages, makita ninyo diha nga sukad sa pagkaila-ila pa lang ni Ginoong Hesus sa kang Judas, hangtod sa iyang pagpakigunong sa iyang mga tinunan. Apil si Judas, tanang butang, nahibaw ng Ginoo daan, nga kini si Judas muna'y may betray na ko. But throughout his dealings with Judas, he was trying everything he can to change his mind so that the destination nga nakita na si Ginoo, kanang gingala na itong foreknowledge, nahibaw na siyang daan noon siya mahitabo. Lahi ang foreknowledge sa predestination. Ang predestination kanang giklaim sa ubang mga tao nga dili namang kumausab kay mao man gini kabubuton sa Ginoo nako. That's wrong. Ay pasanginling Ginoo kun say nahitabo nimo. Imo nang choice. Imo nang choice. Apa nang iyang predestination nimo nga moalagad ka og maghinulsol kaniya. Maghinulsol kas imo mga sala. 2 Peter 3:9. So, that's exactly what we are talking about here. God's knowledge about what individuals will do does not interfere with what they actually choose to do. The foreknowledge of the Godhead never violates human freedom. Now, the other thing that we have to talk about God, and we are going to talk of the details later. Israel believed there was only one God. Kita, modern Israel man ta, we believe the same. Usara, kaginoo, gingalan na natog monotheistic belief. The New Testament places the same emphasis on the unity of God, one God. This monotheistic emphasis does not contradict the Christian concept of the triune God. Na ang uban, dili ganahan maminaw aning pulong nga Trinity, kay dili kuno na nimo mabasahan sa Bible. Yes, we cannot read the word Trinity in the Bible. But the concept of the Trinity, the three persons of one God, is biblical. Atong unahon eh. Although the Old Testament does not explicitly teach that God is triune, tulunga usa, it alludes to a plurality within the Godhead. For example, sa Genesis 1:26, paghimo na niyag tao
And God said, muna ang text, Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image. One God is creator. But that one God, when He created man, said, let us make man in our image. Naapo na sa Genesis 3 verse 22. Let us, munang Elohim, singular nga plural, o sa kaginoo tulo ka persona. Various references distinguish the Spirit of God from God Himself, and more references points towards God the Son. Now, there is no distance between the persons of the triune God. All three are divine, yet they share divine powers and qualities. While the Godhead is not one in person, God is one in purpose, one in mind, one in character. This oneness does not obliterate the distinct personality of the Father, the Son, and the Holy Spirit, nor does the separateness of personalities within the deity destroy the monotheistic thrust of Scripture that the Father, Son, and Holy Spirit are one God. Ang ubang tao makatawa, anak, kaya mo ingon sila na, unsa naman na yung mga Kristohanon? Usara ko no'y Ginoo, pero naay, usara ko no'y Diyos, pero naay Diyos Amahan, naay Diyos Anak, naay Diyos Espiritu. Igala, atong gi-adapt din sa atong Jesus till the answer, ang nguto nga, God said it, and I believe it, and that settles it. And the Bible teaches us that there is only one God. We don't deny that. There is only one God. But God, that one God, has three persons. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. And these three persons are distinct. Atong padayonon. Within the Godhead, an economy of function exists. God does not unnecessarily duplicate work. Order is the first law of heaven, and God works in orderly ways. This orderliness issues preserves the union within the Godhead. The Father seems to act as a source, the Son as the mediator, and the Spirit as the actualizer or applier. The incarnation beautifully demonstrated the working relationship of the three persons of the Godhead. Apan ang pinaka-outstanding yun, nga excellent yun, kaya nga example, God. God is one, but there are three persons ang nahitabo sa baptism ni Jesus Christ. Because when the Son, Jesus Christ, was baptized, the Holy Spirit descended to Him in the form of the dove. While that happens, the Son just came up out of the water, and the Holy Spirit descended to Him in the form of the dove, the people have heard the thunderous voice of God, the Father, which says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So the work, the economy of function, different members of the Godhead perform distinct tasks in saving man. The work of the Holy Spirit does not add anything to the adequacy of the sacrifice that Jesus Christ made at the cross. Christ, the mediator between God and us, thus unites us to the Godhead. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14, verse 6. The good news is centered in a person and not merely a practice. It has to do with a relationship, not just rules. For Christianity is Christ. At the cross, the Trinity made a full revelation of unselfishness. There was our most complete revelation of God. From this cross, God proclaims His loving invitation to us. Be reconciled, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So tomorrow, after we have studied about the Godhead today, muna'y biblical word yun sa pagka-Diyos, Godhead. Kanang word nga Trinity, dili na biblical word. Godhead ang word. Tomorrow, we will begin our study of each distinct person of God. We will study about God the Father tomorrow. We'll study about God the Son next day. And we'll study about God the Holy Spirit the next day. And then we have completed the first branch of our fundamental beliefs, the study of God, our theology. So brothers and sisters, we have ended our study of the Godhead as revealed in Scripture. Remember, as people who believe in the Bible, God said it, we believe it, and that settles it. There is only one God, but that one God is revealed to us in three persons. May the blessings of the Lord be upon us as we continue our series
in Jesus is still the answer. Our gentlemen will now be singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: The spirit of true fasting and prayer is the spirit which yields mind, heart, and will to God. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang espesyal na naman pong episode ang atin pong pag-uusapan ngayon. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin.
1: Let's pray. Our Heavenly Father, we want to thank you again for this beautiful day, the Sabbath. We pray, dear Lord, that your continuous blessings and guidance, especially the health ministry of what we are sharing to our beloved viewers, be blessed by yours. Thank you so much, dear Lord, for your love, for your protections, and also the continuous blessings that we receive from thee. Thank you so much, dear Lord, and forgive us for all our sin, and guide us, and give us the strength and right wisdom and the right words that comes out of our mouth. Thank you, dear Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Sa atin pong mga manonood na kakabukas nyo lamang po ng iyong YouTube, ng inyo pong Facebook page, at gayon din po ng Hope Channel North Philippines na page, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. At gayon din po, yung mga nanonood po sa GSAT Channel 37 ay lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Ito nga pong mga nakaraang mga episode po natin, pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng atin pong amino acids. And that's why our episode for this afternoon is the essence of amino acids. So Doc, pinag-uusapan natin itong kahalagahan ng amino acids, pero napaka-importante at mahalaga talaga na manamnam natin at maintindihan natin kung ano ba talaga
1: yung kahalagahan natin ganito. We are discussing about the vital material that the body requires. So if we are not knowledgeable in that particular subject, we know that we might probably miss the most important things in life.
0: Yes.
1: That's why I am so much excited to tell our kababayan that amino acid was purposely used for regenerations and for repair. Mm-hmm. And without getting it, to be honest, we'll be hurting ourselves.
0: Totoo.
1: And I know that a lot of people of today, actually, they are being knowledgeable with so many things. But when it comes to our own system or human body, mm-hmm. we are not quite knowledgeable. That's why we need vital knowledge and information,
0: yes.
1: especially in that particular subject,
0: Totoo.
1: Amino acid.
0: Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, bago natin ipagpatuloy itong background, itong pagninilay-nilay natin, pag-intindi natin dito sa amino acid, ay pag-uusapan muna natin itong mga ating mga kaibigan na nagkomento at nag-send po ng kanila pong mga greetings dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. So, ito po, simulan natin. Sabi ni Noriel Brenna, Happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Gayon din po si USYY1ZG6XU9R. Yan, wala pong mga pangalan ito. Doc, gusto ko pong magkaroon ng councils on diet and foods. Ayan, hintayin nyo lamang po ang aming pong mensahe sa inyo para po dun sa mga nagsisend po sa atin ng inyo pong mga requests regarding po sa councils on diet and foods at sa steps to Christ. Ito pa, at The Power Grace 1736. Hello Doc, I really praise God na ginamit kayo para ibigay ang last message of mercy. We praise God for that. Ito naman, sabi naman ni at Joey Darimorin 7829. Doc, sana po mapili niyo kung mabigyan ng councils on diet and foods. God bless us. Ayan, ito naman. At user YM6IZ1KR90. Doc, pahingi po ng book ng Councils on Diet and Foods at Steps to Christ. Sige na please, salamat po at God bless. Grabe talaga, ang daming tumatangkilik ng librong ito mga kaibigan. Kasi dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, nakabase po talaga ang atin pong pinag-aaralan doon po sa atin pong Spirit of Prophecy. And one of those books is the Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living at marami pa pong ibang mga health books. Ito pa, sabi naman ni Roy Gel Magada, Happy Sabbath, Doc Tam and Miss Gladens. Happy Sabbath din po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Sa kanila pong tahanan, sa kanila pong simbahan, lubos po ang aming pong pagbati sa inyo. Ito naman, sabi naman ni Ronnie Tang, 2664, happy watching here in Dammam, Saudi Arabia. Pwede po ba akong padalhan ng Councils on Diet and Food sa tahanan ko sa Cebu? God bless po. Ayan, magre-reply po tayo sa inyo po, Brother Ronnie Tang. Sabi naman ni Noemi Quinco ng 8946, hello po, sana po ay makakuha din ako ng copy ng Councils on Diet and Food. Thank you po. Ito naman, Doc, isa sa mga sumusubaybay talaga sa atin, ang Yan Jed video. Sabi niya, matanong ko lang po, ilang taon na po ba si Doc? Parang 30 to 45 pa kung tignan. Hehehe, o diba, Doc? Ayan, talaga nakakatuwa kasi talagang makikita po talaga sa balat, sa atin pong sa appearance natin kung talagang tama yung atin pong kinakain. Kasi nakakabata talaga kapag yung mga green juices, Doc, yung atin pong kinakain at iniinom. Ito pa, sabi naman ni user FJ3D, 8BN5B, hello Doc, gusto ko po ng Councils on Diet and Foods at lagi po ako sumusubaybay. God bless. Ayan, maraming salamat po. Ito pa, siguro ito yung last two sets ng atin pong mga kaibigan. Sabi ni user BB7, GO1MR3Q, good afternoon po Doc at Ma'am Glad. Pwede po ba kaming mabigyan ng book ng Councils on Diet and Foods? Ang tagal na po kaming nagme-message. Naku, God bless po. God bless, sabi nila. Magme-message po kami sa inyo. Ang medyo nahihirapan lang po siguro kami yung paghanap po namin nung kapag wala po kayong pangalan sa inyo pong mga messages. Yung pinakapangalan nyo po sa YouTube at saka sa Facebook. So make sure po na may pangalan po para madali po namin kayong mahanap. Ito naman, sabi ni Jomar Peria RT4CR, si Erwin Betamanyo, si Jun Pamorbas, at si Honey Heart 76 and 6. Sabi nila, happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens, and maraming salamat po sa kaalamang pangkalusugan. Sabi ni Honey Heart, watching here in Canada. Ito na po ang last na set natin, Doc, at meron tayong mga questions agad, Doc, kaya atin pong pasisimulan ng programa natin sa dalawang katanungan ngayong hapon pong ito. Sabi ni Sancha Pagayona 2290, pwede po bang maka-avail ng libro, watching from Palawan. Hello po dyan sa Palawan. At gayon din naman po si user LP5IF9VZ60, sabi niya, watching from Concepcion, Tarlac. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng tumatangkilik at nanonood ngayon ng Kaalamang Pangkalusugan, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa araw pong ito. Doc, dadako na tayo sa ating pong katanungan. Ito ang unang tanong. From Ruby Tabi, sabi niya, ako po ay underweight. Paano ko po makukuha ang tamang timbang ng walang karamdaman?
1: Actually, ang normal na timbang ay kayamanan. Kasi walang extra weights na bigat na extra
0: dinadala
1: ng ating katawan. Ay, hindi naman pinag-uusapan dito yung para makita lang na parang malusog ka, ay magpapataba ka. Ang tunay na kalusugan ay maraming malulusog na walang extra weights sa loob ng katawan. Kaya kung gusto mong gumanda yung timbang niya, ang nakakatagdag ng timbang ay yung muscle.
0: At saka yung protein.
1: Yung protein. Mm-hmm. Para in that way, ay magkaroon ka ng tinatawag na protection sa loob ng ating katawan. Kasi kailangan na ang katawan natin, lahat may muscle tayo.
0: Yes.
1: Mula sa paa hanggang tuhod, lahat din muna. Kaya napakahalaga yan. Hindi po pwedeng walang exercise. Mm-hmm. Kaya kumain ng tama, maraming gulay, exercise, at makasiguro na walang mga pagkain makakasira ng kalusugan.
0: Ayun. Katulad, dagdagan ko lang no, sa atin pong mga manonood, especially si Ruby Tabi, lalo na yung mga kaibigan natin na gusto pong magdagdag ng weight nila, ng timbang nila. Yung mga beans natin, Doc, di ba?
1: Yeah.
0: Yung ating mga prutas, yung mga green leafy vegetables, yan po ang mataas po ang protein content. So kapag kunyari isang dakot ng saluyot, yan dapat kumakain tayo ng ganun.
1: Ideal pa rin kung, for example, ang ideal weights mo, 130, 125 yung timbang mo, okay yun.
0: Ayun.
1: Yun yung ideal.
0: Yes, ayan.
1: Ako nga, kung po pwede nga lang na mag-aang ako ng 5 pounds dun sa ideal weights ko.
0: Ayun.
1: Kasi talagang light yung daladala mo. Mm-hmm. Ang pinag-usapan niya, pag tama yung pagkain mo, talagang lalagyan ng sariling katawan mo, ipipilap niya yung mga bakanting lugar na kailangang
0: punan
1: at mailagay sa tamang kalagayan.
0: Ayun.
1: Kaya we can possibly do that by just allowing ourselves to study more on what you call it, our own system. Kasi gift ng Panginoon yan.
0: Amen. Amen. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Kung underweight po kayo, again, yung mga protein-rich food po katulad ng beans natin at green leafy vegetables at yung prutas po natin ang dapat nyo pong kinakain. Okay, ito naman. Tapos sabayan nyo ng exercise kasi kailangan may exercise. Yes.
1: Nakakabigat ang muscle.
0: Ay, totoo yan, Doc. Yeah. Yes, ayan. So ito naman, Doc, ang last na katanungan natin ngayon dahil nagtanong na sa pasimula pa lamang. Sabi ni at Jocelyn's Acosta 2985, ano po yung mga pagkain na may melatonin? Okay, sa ating pong mga kaibigan, ang melatonin po ay yung pangpatulog.
1: Kasi ito yung nire-release dun sa pineal glands. Na pag may problema ka rin dun sa serotonin, kasi yun yung pinaka basis ng neurotransmitter, na ito yung kung tawagin natin sleep regulator. Na pagkakulang ka nga sa tinatawag na amino acid na kailangan ng serotonin, kuminsan nadadama yung melatonin. Pero para naman makasiguro tayo na mayroon tayong enough na melatonin, kumain tayo ng cherries, ng berries, sa itong tinatawag na bahagi na katulad kunyari ng nuts, tomatoes, malaking tulong yan sa ating katawan. Kaya mapapansin mo, wala akong mabasa na makukuha sa karne yung melatonin.
0: Totoo do.
1: At sa flesh, sa isda eh.
0: Yes, wala sa flesh food.
1: Kaya kung pag-uusapan natin yung sekreto ng pampahaba ng buhay, eh nalaman ko ang one of the best anti-aging, yung pagtulog ng maaga. At para makatulog ka ng maaga, kailangan sagana ka sa melatonin.
0: Yes.
1: Pero ang maganda ngayon, may nabibili.
0: For example, mga supplement.
1: Yung mga base on phyto-nutrients na mga nanggaling sa natural.
0: Yes, ayan. Tapos Dok, magdagdag lang ako sa atin pong mga manonood, especially dito kay Jocelyn Acosta, iwasan natin yung mga stimulating food katulad ng mga chocolates, kasi yan yung mga pampagising, di ba Dok? Yung matatamis, yung mga maaanghang, ano pa, yung mga fast foods natin katulad ng mga pizza, yung mga fries natin, kasi talagang puro carbohydrates, magfa-function yung blood natin na instead na nasa brain na, matutulog na tayo, napupunta pa siya sa tiyan at nag-work pa siya ulit. So dapat mapahinga siya. Okay, sana
1: yung
0: po
1: problema ay, ng buong mundo ngayon talagang lumakas nga yung tinatawag na sleeping supplement. Kasi karamihan ng mga tao ay ang hawak nila ay gadget nila.
0: Yes.
1: Ay naiepektuhan talaga yung pagtulog ng tao. Mm-hmm. Kaya ang number one sa natural medicine, kung ano yung alam mo na naging dahilan ng pagbaba ng melatonin mo, kailangan iwasan ang gadget.
0: Yes, totoo do.
1: At manood ng TV.
0: Totoo yan. Lahat na ng gadgets, ng technology
1: wala,
0: na
1: natin. Talagang may addictions to it. Talagang ala ko magagawa. I really have to keep saying it. Mainly because a lot of people are being affected with this. Even myself. Mm-hmm. Kaya nga yung Android ko, nilimit ko eh. Kasi nakita ko na mayroong habit forming, mayroong addiction eh.
0: Yes.
1: Nasasabihin mo, titingin lang ako doon. Mayami, nakaisa oras ka eh.
0: Totoo, di mo napapansin.
1: Eh, ganun katagal yung mata mo na nakatitig doon sa ilaw
0: gadget,
1: na yan.
0: Totoo do.
1: Alam ba yung, yung ilaw ng cellphone? At yung mga napapanood dyan sa YouTube or whatsoever, hindi mo makikita yan kung walang pinadadalang radiation dyan.
0: Totoo doon.
1: Nira-radiate yan para maabot ka ng signal. At ang mangyayari ngayon, palibasa, yun na yung nagiging mundo mo araw-araw, ang pinoproblema ng tao, paano matulog? Mm-hmm. Yun ang problema. Kaya sa natural way, kung ano yung cause, tanggalin.
0: Yes. Totoo yan, Dok. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, kung ano ang nagiging problema nyo sa pagtulog ay kailangang putulin, kailangan tanggalin, kailangan pong iwasan. Lumayo po tayo, parang tukso, layuan mo ako. Di ba? Parang ganun, Dok?
1: Hindi lang yun, kundi ikaw mismo lalayo.
0: Yes.
1: Walang tukso, lumayo. Lumalapit
0: yan,
1: yan.
0: Ay, totoo. Oo nga naman, no. Tama yun, Dok, no. Dapat tayo mismo yung lalayo dun sa tukso. Hindi yung sabihan mo, oy, tukso ka ha, lumayo ka sa akin. Hindi
1: parang
0: pala ganun.
1: Yun, eh. Parang babae yan, eh. Alam mo na ang babae, lalo na sa kalalakihan, o kaya yung ma-porn, nandun na sa cellphone. Kaya maraming, merong problema ngayon ng buong mundo, even yung mga kabataan.
0: Yes.
1: Tungkol dyan.
0: Easy access na kasi yung
1: So, ang tanging paraan dyan, tanggalin mo.
0: Yes.
1: Huwag mong sabihin malakas ka.
0: Totoo.
1: Kailangan may gagawin over, ka ano pa din. Yung confident ka, akala mo, you can easily handle that. Look at Adam and Eve, si Eve. Alam niya,
0: saglit lang na nahiwalay.
1: O napunta rin. Ano nangyari? Ito, hanggang ngayon, naghihirap lahat ang buong mundo.
0: Yes.
1: Dahil namamatay. Hindi naman ang panukala ng Panginoon. Pati ba naman Panginoon na wala namang pagkakamali sa kanyang pagiging Diyos. Eh kailangan pang iregalo yung dugo niya.
0: Totoo.
1: Para lang masalba.
0: Yes.
1: Itong isang kasalanan ng ating mga magulang na kinain yung pagkain ang dami naman prutas, bakit nag-iisa lang naman, pinakailaman pa.
0: Totoo,
1: bakit
0: Dok.
1: Nadaya siya?
0: Mm-mm,
1: kaya mandaraya yung cellphone.
0: Totoo, Dok?
1: Naku.
0: Yes, totoo yan. Ito pa. Ito na, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Ito yung mga ilan sa atin pong mga nagkomento, mga nagpabati, at meron din po tayo mga nag-send po actually ng mga prayer request na nila para sa araw pong ito. Basahin lang natin from user DF6ID5VS9K. Ipag-pray po natin ang mga members ng kanila pong family na hindi pa kayang kumain daw ng healthy drinks at healthy foods, kaya ipanalangin niyo po kami. God bless us all po. At ito naman, Dok, may pahuling bati sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Siguro nasa ibang bansa siya. Dok Tam at Ma'am Gladens, nasimulan ko po ang pakikinig.

0: And may isa doon talaga na mabibless.
1: Amen.
0: Hindi naman natin lalatin yan.
1: Yes.
0: Siyempre, may mga tao na siyempre, hindi man natin pwedeng hatulan yan. Mm. Kasi kanya-kanyang journey yan.
1: Totoo po.
0: Pero as we continue doing it, I believe that there's people who are, what you call it, open enough in that particular information.
1: Yes.
0: Just imagine, after listening and watching that episode 95, then she's able to change her lifestyle by not eating fresh food.
1: Mm-hmm.
0: And that is what you call it, good news.
1: Amen.
0: Panalo.
1: Totoo. Yes, totoo, Doc, di ba? Yeah. Hindi naman tayo naghahangad na biglang
0: kasi
1: ma-convert
0: lahat. Kasi di ba pinag-aaralan niya natin yung we are, you are what we eat.
1: Yes.
0: Kaya itong meron pa isa akong gustong basahin dito eh.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung tungkol sa circulation. Sabi dito, perfect health depends upon perfect circulation. The more active the circulations, the more free from obstructions and impurities will be the blood. The blood nourishes the body. The health of the body depends upon the healthful circulation. Ito ay aklat po ng Healthful Living, pahina 178.
1: Mm-hmm.
0: Dito po sa pahina 181, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being.
1: Ayun. So, ibig sabihin, lahat ng kinakain natin na pumapasok sa ating pung tiyan ay nagiging, dumadalo siya sa ating dugo, nakasama siya ng dugo
0: natin. Hindi, yun ang dugo mo.
1: Totoo. Yun na mismo yung dugo mo, kung ano yung kinain mo. At nagiging parte siya ng whole being mo. So,
0: converted into blood,
1: yes,
0: becomes a part of you.
1: So, you are what you eat nga talaga, Dok? Kung ano yung kinain mo, yun ka.
0: Eh, kung kinain mo hayop.
1: Eh, yun ka.
0: Hindi naman tayo sa umaano dahil kanina pinag-usapan natin amino acid, di ba?
1: Yes.
0: Balikan natin. Alam mo, maganda hinihimay-himay ito.
1: Totoo, Dok.
0: Dahil kailangan talaga ng tinatawag na, kumbaga sa talagang alam mong napakaganda sa katawan ng tao, hindi dapat mo itong binabaliwala lang
1: yes
0: ito. Yung para bang ordinaryo lang sa'yo. Pero it's not really an ordinary to discuss the things.
1: Totoo.
0: Especially with people who are under the, what you call it, cursed of, what you call it, in all kinds of diseases that cripple the whole earth. Actually, to be honest with you, ang mundo natin ngayon, napasok tayo ng tinatawag ng curse ng karamdaman.
1: Mm-hmm.
0: And the only way for them to lessen or even delivering those people in the bondage of that, what you call it, disease, we must tell them the whole truth.
1: Mm-hmm.
0: We are not talking about partial.
1: Yes.
0: We are discussing about the main cause.
1: Yes.
0: Kaya kung titingnan natin yung amino acid na ating pinag-uusapan dito, alam naman natin ang laman ng amino acid.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung breakdown ng protein.
1: Mm-hmm.
0: Na ang unang-unang laman nito ay yung essential amino acid, itong mga amino acid. At ang pangalawa, yung tinatawag na minerals. Na ang tanong, saan makukuha itong mga ito?
1: Yes.
0: Kaya nga marami yung mga merong sakit na kung tawagin nga nila, mineral deficiency syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, pagka nagkaroon ka ng mineral deficiency syndrome sa DNA mo, yung magiging tissue mo at magiging organ mo, depektibo, yun yung karamdaman.
1: Ayun.
0: Kaya merong tinatawag na mana-mana kung tawagin na genes. Ang minamana natin yung kung ano kinain ng magulang eh.
1: Totoo.
0: For example, ang sakit na magulang mo, diabetes, eh ang kinakain na magulang mo, nakakapag-cause ng diabetes, kayong anak na yun din na kinakain, magkaka-diabetes din.
1: Totoo, Dok. At saka Dok, saying that sa atin pong mga manonood, before kasi sa studies natin, sa studies ng mga researchers, 75% is the genes. Yun yung nangyayari sa ating pong katawan. Yun yung nagiging, yung part ng katawan natin, 75% noon ay namamana. Hereditary. Tapos, yung 25%, yun naman yung galing sa pagkain natin doon sa ating pagkakaroon ng sakit. But now, nung pumasok ang millennium, itong 2000 na, yung year 2000, mga kaibigan, ang nangyari po, bumaligtad. Nagkaroon po ng shifting. Yung 25% na dapat ay galing sa pagkain, siya na po yung pinakamalaki. Siya na po yung 75% na nagiging parte ng ating pong katawan dahil po sa pagkain natin. So yung sakit natin, 75% nun galing sa kinakain natin, and the 25%, yun na po yung namamana natin. Mainly because of our lifestyle.
0: Actually, yung dugo natin, kahit nagmana ka pa ng depektibong gene sa magulang mo, ang good news dito,

0: naintindihan mo yung part mo, pwede mong baguhin kung ano yung genes na nasa loob ng dugo mo.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya pag nag-change ka ng lifestyle at nagkaroon ka ng kakayanan kung paano i-overcome ito at sinunod mo yung tinatawag na specified na diet na binigay ng Panginoon sa unang aklat pa lang ng Banal na Kasulatan, ako'y naniniwala na pwede nating baguhin ang genes o yung dugo na kailangan natin panatilihin sa ating katawan para makalaya tayo dito sa banig ng karamdaman.
1: Amen.
0: Kaya ito tinatawag na minerals, amino acid, and polysaccharide na ito yung importante na malaman natin. Ang tanong, saan natin yan kukuning lahat yan?
1: Yun, totoo yan.
0: Kaya when you are not getting anything, especially of what the body needs, especially in the area of regeneration process, always remember that the restorations of what we are talking about will not take place or it will not happen unless you understand the process of regeneration. Mm-hmm. Without regeneration, there is no restoration.
1: Yes.
0: And we know that the essence of the gospel is restoration. Mm-hmm. That his mission is to give it back. Kaya nung pinag-usapan natin sa Sabbath School lesson, yung missional. Mm-hmm. Yung number one mission ng ating Adventist church ay magkaroon tayo ng mission kung paano gayahin natin yung mission ng Panginoon na inuunan niyang ayusin yung mga maling lifestyle ng mga tao sa kapaligiran, mm-hmm, na naging dahilan ng kanilang karamdaman, pinagagaling niya.
1: Totoo.
0: Eh bakit yung mission natin na kung paano pagalingin itong mga taong sa banig ng karamdaman na kung hindi nila madidinig, ito tinatawag na mensahe ng pagbe-vegetarian, mm-hmm, na babalik sa original, ang tendency, maraming mga tao yung tinatawag na nagiging alipin, yes, ng sumpa. Sumpa ang karamdaman.
1: Totoo.
0: It's not from God.
1: Mm-hmm.
0: Actually, Satan is the author ng karamdaman.
1: Yes. Alam mo, Doc, saying that, no, naalala ko tuloy, kasi yung very example ni Doc na namamana kasi nating mga anak, yung kanununuan pa natin, yung lifestyle ng ating pong mga magulang. And to tell you honestly, this is a personal experience of mine po. Sa family po namin, sa side po ng father ko, ay meron talaga kaming history ng cancer. Sa side naman ng mother ko, sa side ng father ko, cancer and hypertension. Sa side naman ng mother ko, hypertension and diabetes. So nakita niyo po, ang laki po ng tsansa na pwede akong magkasakit. But because I have my own choices, we have our own choices, kailangan natin pangalagaan ng templo ng Panginoon, ng banal na espiritu, at ito po yung katawan natin upang makasunod tayo at upang maalagaan natin at maging kaaya-aya ang ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya Dok, di ba? Ito na mga kaibigan, kung meron kayong katanungan, may mga komento kayo, may mga suggested topic kayo, at meron kayong mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ngayon, Dok, didiretsuhin na natin. Ano ba talaga itong amino acid na talagang kailangan natin sa ating pong katawan para tayo ay makapag-ingat ng katawan?
0: Napakahalaga ito dahil ito yung, di ba sabi ko nga, nagpapalit ang dugo, mm-hmm, every 3 months.
1: Yes.
0: And then after 6 months, yung tissue. Mm-hmm. Kaya yung mga damages na yan or whatsoever, pwede mapalitan ng bagong tissue, bagong dugo, mm-hmm, sa pagitan na magkaroon tamang nourishment or absorption or assimilation from the food we eat. Mm-hmm. Ang dugo ang nagdadala niyan. Kaya kung wala kang inilagay, paano bubuo ka ng bagong organ?
1: Totoo.
0: Paano mapiprevent yung muscle loss? Mm-hmm. Yung recovery?
1: Yes.
0: Ng ating katawan. Kaya nga pagka tayo hindi natuto tungkol dito sa mga bahaging ganito, ang tendency, for example, active ka. Mm-hmm. Eh kailangan mo ng synovial fluid para yung mga joints mo ngayon hindi manakit.
1: Yes.
0: Tapos papasukan mo ng mga processed food, ng mga acidic na pagkain. Mm-hmm. Siyempre, tataas ang acid mo. Mm-hmm. At kung kakain ka ng fast food, tataas ang uric acid mo.
1: Yes.
0: So, ano mangyayari sa katawan mo? And
1: well,
0: then later on, ginagamit mo pero hindi mo binibigay kung ano yung kanyang pangailangan.
1: Yes. Kumbaga, kung tayo, naguhutom tayo, kumakain tayo. Pero yung ating mga muscle, yung ating mga tissues, yung ating mga cells, may pagkain din sila. At yung pagkain nila na yon ang magbibigay sa kanila ng lakas, katulad nating mga tao. Pero kapag hindi po tayo, mga kaibigan, kumakain ng tama, na tamang pagkain ng ating cells, ng ating muscles, ng ating pong mga nerves, wala, manghihina. Di ba, Dok? Ganun ang mangyayari. Kaya ito na, mga kaibigan, simulan na po natin. Bakit natin kailangan ng amino acid? Dok.
0: Alam mo itong, lagang binidiscuss a long time ago, actually over 30 years ago, one of my favorite subjects to talk about regeneration. Mm-hmm. And without giving it back, because after learning so many things, especially the medical people now, especially during the time, are now actually accepting the fact that the main reasons why people are developing the disease mainly by not getting enough. Mm-hmm. Well, I'm talking about nutritional deficiency syndrome, mm-hmm. especially essential amino acid. Pag may deficiency ka niyan, magkakaroon ka ng epekto sa buong katawan.
1: Pag
0: sinabi, we are not talking about localized or something, one parts of the body.
1: Yes.
0: Kasama na yung nervous system dyan, pati yung reproductive, immune, and digestive system.
1: Yun. Kaya talagang mga ano, no? Magkakaakiba talaga sila.
0: Hindi po pwedeng wala eh. Mm-hmm. Kaya you are just actually pulling around yourself.
1: Yes.
0: By not getting it.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya magpakatotoo na lang tayo. Mm-hmm. E ano magagawa natin? Itong kalabaw, palibasa sila. Mayroong tinatawag na disiplina. Damo lang talaga yung dinesign ng Panginoon sa kanila. Kaya tingin mo yung kambing, iwan mo sa parang, damo lang ang kakainin.
1: Yes.
0: Maghagis ka nga ng hamburger dyan, aamuin lang eh.
1: Totoo, Dok.
0: Hindi na, subukan ko na yan. Mm-hmm. Kambing. Mm-hmm. Maghagis ka ng hamburger. Mm-hmm. Bali wala, hindi yan papansinin.
1: Kasi hindi yun yung nakadesenyo niyang kainin.
0: Ang alam niya, yung damo. Mm-hmm. O hindi ba sa Genesis 1:29, dinesenyo na ng Panginoon lahat ng may binhi at may buto.
1: Yes.
0: Yan nga yung pagkain para sa inyo. Mm-hmm. Anong ginawa mo? Ikaw ba, for example, may itatanim mo ba yung sardinas?
1: Hindi, Dok.
0: Hindi
1: naman
0: hindi,
1: yung
0: tutubo. Hindi para sa atin yan. Mm. Mm. Hindi tutubo yan.
1: Yes.
0: Yung hotdog, pwede mo bang itanim?
1: Hindi, Dok, ah. Itutusok mo lang siya pero hindi mo tatanim.
0: Hindi ba, mayroong kwento lang naman ito. Mayroon doon katutubo na nakatira sa bundok talaga, nakabahag pa.
1: Opo.
0: Eh, may nagdala ng sardinas na sarapan. Mm. Humingi raw ng extra sardinas na itatanim doon nila. Eh, nung itinanim, hindi tumubo. Mm. Akala nila, yung sardinas tutubo.
1: Mm-mm. Para dumami, ano, kasi
0: para
1: masarapan
0: dumami
1: siya.
0: Para dumami ano, kasi sanay sila doon na pag tinanim, tutubo, kakainin.
1: Yes.
0: Eh, hindi nila alam na yung sardinas, hindi naman tumutubo. Oh. So, ibig sabihin yan, para sa akin, hindi ko kakainin.
1: Totoo.
0: Kasi walang buto yan. Dead animals yan.
1: Yes.
0: Mm. Kaya nga sabi ko sa'yo, rigor mortis. Mm. Pag namatay ang hayop, inuud.
1: Mm-mm. Totoo, Dok.
0: Anong value, anong expectin mo na magiging dugo mo? Mm. Kaya pagkakain ka, yung kinakain mo, yun na magiging dugo mo.
1: Totoo.
0: At kung
1: yan.
0: Ano yung dugo mo na binigay mo, yun yung maging parts ng katawan mo. Depektibo. Kaya maraming inflammation ngayon.
1: Ayun. Kaya ang dami pong may mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya ito po, ano po ba ang makukuha natin na benepisyo or ano yung mga advantages na makukuha natin dito po sa ating pong amino acids, Dok?
0: Actually, yung, di ba, maraming mga misis ang moody. Mm. Alam mo naman yung serotonin yan, di ba?
1: Yes.
0: Yung walang focus. Mm-hmm. Yung bang paiba-iba. Mm-hmm. Minsan masaya, minsan malungkot. Kaya ito yung kung tawagin naman ng mga mister, weather-weather lang.
1: Ayun, naku.
0: Eh, usong-uso yan ngayon sa mga kababaihan eh. At kung hindi natin alam, paano mag-i-improve yung ating performance sa araw-araw, lalo-lalo na yung source ng energy. Ito na ngayon, indoor dopamine. Dahil alam natin na talaga napakahalaga. Kaya kung ikaw yung mag-i-exercise, ay talagang kailangan mo talaga ng energy para magawa mo yung gusto mo. At nakakatulong din ng mga amino acids, alam mo na, sa pagpapagaling ng mga sugat, lalo-lalo na yung mga inoperahan.
1: Yun, okay. Alam mo, Dok, ang dami natin ngayon pa lang na nalalaman tungkol dito sa essential amino acids. Kaya isa-isayin na po natin. Uunahin natin, mga kaibigan, ngayon, yung 9 essential amino acids natin na talagang kailangan ng ating katawan. At hindi siya napoproduce ng katawan, kundi nakukuha siya sa ating pong kinakain.
0: Yes. It means that when you are not getting it, what's gonna happen? If your body is not producing it, what's gonna happen?
1: Eh di manghihina yung katawan ko doon.
0: Hindi lang. Ano i-expectin mo?
1: Ay walang mangyayari sa katawan ko.
0: Kaya nga kasalanan din eh.
1: Mm.
0: Di ba sabi, my people perish because of what? Hosea 4:6. Lack of knowledge.
1: Yes.
0: Pwede mo namang pakinggan ang kaalaman pang kalusugan. Mm-hmm. Eh pwede naman ting alas 4 ng hapon. Lagyan na lang ng isama doon yun. Di ba meron tayo young people?
1: Yes.
0: Alas 2 ng hapon.
1: Mm-hmm.
0: Eh bakit hindi isingit bago matapos eh? Yung alas 4, panuuri ng mga kapatiran.
1: Opo.
0: Buong Pilipinas.
1: Totoo.
0: Nilalakas ang programa natin.
1: Yes. Ayan, totoo
0: yan. Sulit yung pagod natin.
1: Totoo po yan, Do.
0: Yan problema. Kung minsan, pangkalusugan yung topic. Para bang hindi masyadong importante. Alam ba kung bakit nangyayari ito?
1: Bakit, Do?
0: Eh, simple. For example, di ka nang vegetarian.
1: Bali, wala mo
0: siya. Eh, pinag-uusapan dito, vegetarian.
1: Totoo, Do.
0: Eh, di siyempre nga naman, pwedeng baka may tamaan. Mm-hmm. Pero tayo, walang personal to.
1: Yes.
0: Pero usapan natin dito, alagaan ang mga tupa. Mm-hmm. Missional.
1: Yes.
0: Mission natin, napalusugin ang miyembro.
1: Yes. At paano tayo makakagawa para sa gawain ng Panginoon?
0: Yeah. Diba? Paano? Di ba ang sundalo ng Panginoon, kailan malusog?
1: Totoo do. Yeah. Ayan. So sa ating pong mga manonood, ito na po, iisa-isahin na po natin. Una, Dok, ang histidine.
0: Nako, paborito kong topic yan. Paborito kong, alam mo,
1: amino acid.
0: Yung mga tanong na yan, napakahalaga yan eh. Nakatulong talaga yan sa loob ng ating katulad, lalo na yung mga matatakaw ng matatamis.
1: Yes.
0: Nakakatulong yan.
1: Mm-hmm.
0: Saka hindi lang yun. Napakaganda sa muscle yan. Kaya kung nag-gym ka,
1: mm-hmm,
0: kailangan mo rin yan.
1: Opo.
0: Ngayon ang tanong, paano yan mangyayari sa'yo kung close-minded ka?
1: Oh.
0: Kung ano lang yung gusto mong kainin, yung kakainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung immune, ating katawan, ay talagang... Kaya nga natatawin ng malusog eh, hindi nagkakasakit, mataas ang immune system natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Ito ngayon tinatawag na panlaban sa COVID eh.
1: Yes.
0: Ito yung bakunang nakikita ko napaka-importante.
1: Natural.
0: Eh siyempre yung kailangan natin, yung palakasin natin, lahat naman eh, pinag-aralan namin yung cancer prevention or how to treat any kinds of degenerative disease, especially cancer.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine that. Ang tao, kaya nagkakaroon ng cancer, ang tawag doon cellular DNA problem.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan mo sa medical book, what is cancer? Cellular DNA problem. And the only way to reverse that, mm-hmm, and to fight against that disease, you must see to it that we are going to consider the importance of what you call it cellular diet.
1: Yun.
0: Cellular food.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag doon tayo sa dugo nagsimula, at yung regeneration process ng dugo natin, mm-hmm, ay papalitan natin ang genes ng bagong dugo,
1: mm-hmm,
0: mawala yung cancer na yan.
1: Yes, mapapalitan ng bago.
0: Pangalawa, cause din na yun eh, yung panghina ng panuno mo pagkulang ka sa histidine.
1: Totoo do.
0: Kaya marami yung humihina ng panunaw, tumataas ang bumababang metabolism,
1: mm-hmm,
0: yung mga kalalakihan, yung sexual function, mm-hmm, at yung pagtulog, ay nagkakaroon ng epekto dyan.
1: Yes.
0: Kaya talaga napakaganda na malaman natin itong mga functions nito.
1: Ayan.
0: At kung effect, anong effect din ito?
1: Mm-hmm. Alam mo, Dok, dadagdagan ko din, no, ang dami natin natutunan regarding sa histidine. Alam niyo po, mga kaibigan, itong amino acid na histidine, it actually produces yung histamine natin, which is good for our yung allergic reaction. So kung hindi na natin kailangan ng mga anti-allergy natin na ginagamit, kung marami tayong kinakain na rich food na histidine, ay ano pong mangyayari sa atin? Magpo-produce tayo ng ating pong sariling histamine, which is responsible. Yes, o diba, Dok?
0: Yeah.
1: Isipin mo, hindi ka nabibili, kakain ka lang talaga ng histidine na rich food, tapos safe ka na agad. Kunyari, hirap kang huminga. Tapos maayos naman yung pinaka kinakain mo, napapakain mo ng maayos, natatanggap ng maayos ng katawan mo yung kailangan niyang histidine para magamit niya doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. O di ba,
0: yeah,
1: Dok?
0: Kaya alam mo, napaka ano ito, talagang vital to eh.
1: Yes.
0: Hindi po pwedeng sasabihin to na wala lang. Eh hindi naman alam to eh, karamihan eh, aminin na natin. Bihira naman ang nagdi-discuss nito eh.
1: Totoo, Dok.
0: Katulad ng glucose, pag nag-drop yung
1: glucose level.
0: Yung glucose level niya, ano nangyayari lang gladens?
1: Oh, syempre. Ang nangyayari po dyan, itong histidine po natin, mga kaibigan, siya yung comes to the rescue siya. Bakit? Kasi siya yung magre-replenish ng nutrient level na kakailanganin ng atin pong katawan sa atin pong mga cells. Isipin mo, Dok.
0: Eh, ang tanong nga ito, eh kung kulang ka dito, hindi mo alam.
1: Naku, sino magre-rescue sa atin, mga kaibigan? Kailangan punta na tayo agad sa ospital. Ganun ang mangyayari.
0: Huwag na natin pagtulunan. Eh, pagtatalunan ba natin? Ang tanong ito, pag kumain ka ba ng animal protein, may histidine?
1: Wala, Dok.
0: Yun lang akin. Hindi para i-down tong mga... Kaya ang pinag-usapan dito, yung brain natin, kailangan nating makasiguro.
1: Yes.
0: Itong neurotransmitter at itong mga amino acid nito,
1: mm-hmm,
0: ay mabigyan natin ng daan dahil napakahalaga ito sa pagpapatakbo ng kabuuan ng ating kalusugan.
1: Yes.
0: Damay. Alam ba ang digestion?
1: Mm.
0: Pag iyan ang humina, magkakaproblema ka. Una, yung absorption and assimilation will be affected.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, you will become constipated.
1: Mm.
0: And the moment you become constipated, the study, na lahat ng pinanggagalingan, na lahat ng negative manifestations that take place within the entire system, mainly by not, what you call it, regulating our bowel movement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga meron kami study na we need to be bowel-minded people. Eh, kaya nangyayari ito, sa kadahilan ng kulang tayo sa fiber.
1: Yes.
0: Kulang tayo sa histidine.
1: Naku, paano tayo dudumi?
0: Oh, siyempre, hihina metabolism mo.
1: Yes.
0: Hihina panuno mo.
1: Mm-mm.
0: O ang mangyayari, dumudumi yung dugo mo. Pag dumudumi yung dugo mo, meron tinatawag na auto-intoxication that Ayun. Leads to endogenous toxemia that leads to terminal disease.
1: Yun, kasi yung dugo natin, nandun ang buhay. Yung dugo natin, tumadaloy sa lahat ng parte ng ating pong system. At yun pong laso na sinasabi ni Doc, ang nangyayari dyan, yun na mismo, yung pagkain ng cells natin, dahil yun ay hindi na ilalabas sa ating pong katawan.
0: Kaya talagang delikado. Napaka-konektado lahat ito eh. Pag humihin yes. na ang immune mo. Mm-hmm. Eh siyempre, kahit anong sakit na dumapo sa'yo, eh, pwede bang kaya bang ibigyan ng, for example, sasaksakan ka rito, mm-hmm. tanungin mo anong laman nun?
1: Totoo.
0: May hesi din ba?
1: Yun nga, Dok. Hindi naman yun ipapaliwanag sa atin na, uy, may hesi din ito.
0: Siyempre, yung kailangan, palakasin ang immune system.
1: Yes.
0: Di ba? Mm-hmm. Improve ng digestive system.
1: Totoo.
0: Oh. E paano magkakaroon ng rescue? At paano may i-correct yung mga kakulangan na hindi naman natin ibibigay sa araw-araw? Mm-hmm. Kahit anong ilagay mo na injection dyan, mm-hmm. kung mali yung kinakain ng tao, hindi gagandang immune system dyan.
1: Totoo.
0: Alam mo yung process ng ano, yung, di ba meron tayong tinatawag stem cell kung tawagin?
1: Yes.
0: Para gumanda yung stem cell natin, ito good news pampabata.
1: Ayan. Ay, gusto ko yan, Doc. Sige.
0: Alam mo kasi ito yung sikreto ko eh. Mm. Kasi ayoko namang itago ito eh.
1: Oo, kailangan kasi i-share mo din yan sa amin, Doc.
0: Kailangan maging martis din tayo pagdating sa magagandang bagay.
1: Yan.
0: Huwag yung kapintasan ng kapwa natin.
1: Mm-hmm. Totoo.
0: At mga personal.
1: Yes.
0: Pero pagdating sa pangkalusugan, dapat chismoso tayong dalawa.
1: Gusto ko yan, Doc. Ano ba yung chismis mo tungkol sa pagpapaganda at pagpapabata?
0: Kung paano tataas ng 2,000 ang human growth hormone mo.
1: Paano yun, Doc?
0: Ito yung anti-aging.
1: Mm. Sige,
0: ang mabigat ito.
1: Ano, Doc?
0: Siguro, maganda na rin yung... Kasi itataas ko kung ano sino talaga yung... Yung kung ano yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hanapin ko lang, ha? Pero napakaganda. Kasi sumikat kasi yung ano eh. Yung... Intermittent eh.
1: Ay, yung fasting.
0: Ito palang 16 hours na... hindi ka kumakain, nag-i-increase yung tinatawag na level ng human growth hormone.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung kakayanin ng tao na kakain lang ng almusalan at ng tanghalian na katulad ni Ellen G. White, mm-hmm. hinahanap ko lang dito kasi ang ganda nito eh.
1: Sige, Doc.
0: Yung pinatotohan, just imagine, hindi biro yung desisyon niya eh. Yung sabi dito, page 492, for more than 40 years, I have eaten but 2 meals a day. Mm-hmm. And if I have especially important work to do, I limit the quantity of food that I take. Yun yung alang isang linggo, ang bigat na eh. Pero siya, 40 years. Ngayon ang tanong, ito yung intermittent. Eh bakit hindi natin itaas ito? Yung pinagkalooban, ito pa isa. I eat but 2 meals a day and still follow the light given me 35 years ago. I use no meat. Hmm. Alam mo kung ba't yung binanggit ito?
1: Bakit, Doc?
0: Nakakabata pala ang twice a day.
1: Totoo,
0: kaya
1: Doc.
0: Iyan yung aking
1: yes.
0: sabi ko sa miss ko. Pag nakakabata at nakapagpapalakas ng katawan,
1: mm-hmm. gagawin mo.
0: Walang pwedeng makaharang.
1: Yes.
0: Bakit sa God nang galing yan?
1: Totoo. Amen.
0: Tinalo ang exercise.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yung exercise?
1: Ano, Doc?
0: 400% ang release ng human growth hormone. Itong twice a day, 2,000%.
1: Grabe, Doc. Ano?
0: Matindi and when you combine that together,
1: mm-hmm. Naku, Doc.
0: Sabi ko sa iyo, Gladens, yung edad 70, kagwapuhan yan.
1: Totoo yan.
0: Yung mga kababayan, to be honest with you.
1: Mm.
0: Kaya ikaw, kumbaga sa ano, 30 plus ka pa lang.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating mo ng 50, baka mas maganda ka pa.
1: Nako.
0: Ay, hindi ako naniniwala dyan sa edad.
1: Ako din, Doc.
0: Kuminsan yung edad na yan, bilang lang yan eh.
1: Yes.
0: Mm. Nasa ano lang yan eh. Hindi ko kinukwento nung mm-hmm. last Sunday.
1: Mm.
0: Na-invita ako sa Bulacan. Hindi ko na dapat ikwento. Pero mm-hmm. ang pinopoint ko rito, yung hindi ko magagawa ito kung mali yung kinakain ko eh. Naglaro ako sa Bulacan, Santa Maria. Isipin mo, ang dami kong score, nagulat sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako naman napapagod. Last 5 minutes lamang ng 5 points yung kalaban. Eh tapos na nakashoot ako ng dalawang sunod na dos, eh di 1 point na lang.
1: Mm-hmm.
0: Eh sa kalaban yung bola, nag-miss sila nung 1 minute na. Kalayan mo, last 6 seconds, Nakashoot ako. Mm-hmm. Lumamang kami ng 1 point.
1: Aba.
0: Nanalo kami.
1: Mm-hmm.
0: Tuwan-tuwa yung mga kabataan. Kinunan ako ng picture.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi nila iniisip, itong edad ko, kaya pang maglaro ng ganun.

0: Mm-hmm. Ang tanong, paano ko nagawa yun?
1: Dahil sa kinakain mo doon.
0: Kasama yung kinakain dyan.
1: Yes.
0: At yung 8 laws of health.
1: Amen. Amen.
0: I'm encouraging all of our people here, especially bansa natin. Mm-hmm. Gusto ko kasing patunayan sa ibang mundo, sa ibang bansa, mm-hmm. na tayo mga Pilipino, ang pinakasaganang bansa sa buong mundo. Alam mo kung bakit? Mm. Whole year round ang pinya. Whole year round ang buko. Mm-hmm. Whole year round ang gulay.
1: Yes.
0: Kaya kung meron kang maliit na lupang taniman, kahit anong mangyari, hindi ka magugutom.
1: Amen.
0: Hindi ko pagpapalit ang Pilipinas sa China, sa Amerika, sa Europa, mm-hmm. sa Russia, kung saan man yan. Dahil dito sa Pilipinas, nasa atin yung tinatawag na tree of life.
1: Amen.
0: Alam mo kung ano yun?
1: Ano yun, Dok?
0: Buko.
1: Amen. Totoo yan, Dok, di ba?
0: Just imagine, may essential amino acid, protein.
1: Yes.
0: May essential fats.
1: Mm.
0: May minerals.
1: Yes.
0: May complex carbohydrates. Mm-hmm. Merong tubig.
1: Yes, totoo yan, Dok.
0: Vitamins.
1: Mm-mm.
0: What more can you ask?
1: Anim. Wala na.
0: Anim.
1: Mm-mm. Wala na. Ano ba, kompleto na.
0: Ano ba ito? I-share ko na ito sa mga viewers.
1: Sige, Dok.
0: Pagising ko sa umaga, kasi alam mo naman ako, chismoso ako. Hindi ko tinatago ito.
1: Oh, sige,
0: kahit
1: Dok,
0: tanungan niyo mga kasambahe ko.
1: Oh, sige.
0: Pagising ko sa umaga, may isang basong akong buko.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon akong dalawang basong warm lemon
1: mm-hmm.
0: with
1: a little salt.
0: Himalayan salt.
1: Yun.
0: Para poor absorption.
1: Opo.
0: Mayroon ako isang green juice.
1: Mm-hmm. Pero hindi sabay-sabay ang pag-inom, Dok, ha?
0: Andahan.
1: Aba, syempre.
0: Habang naglalakad ako sa damo, mm-hmm. ng maagang-maaga, umiinom-inom ako niyan.
1: Mm-hmm. Ang tanong ko muna, Dok, ano yung inuuna mo dun sa tatlong baso?
0: Lemon.
1: Lemon muna, pang-cleanse ng atin pong digestive yeah. system.
0: Pag naka 10 minutes na at nag-settle na siya,
1: mm-hmm.
0: doon ako inom ng buko.
1: Ayun, buko naman. So meron ka na agad
0: carbohydrates. Pag naka 10 to 15 minutes uli, mm-hmm. an hour, magi-green juice ako.
1: Ayun. So una muna, yung lemon. Mm-hmm. na may Himalayan salt. Yung pangalawa naman, yung green juice naman. At yung pangatlo ay yung buko. Again,
0: yung buko
1: mga
0: yung
1: kaibigan.
0: Pangatlo.
1: Ay,
0: yung
1: sorry.
0: Huli yung green juice.
1: Ayun, huli pala yung green juice. So, ulitin natin mga kaibigan. Ang una po ay yung atin pong lemon or calamansi with a pinch of salt, yung Himalayan salt natin. Ang pangalawa ay yung atin pong buko para may pagkain. Yun na yung pinaka-breakfast mo, Dok. Tapos, ang pangatlo, after 15 to 30 minutes, yung atin pong green juice.
0: Oh, bakit ka ano?
1: Oh, bakit, Dok?
0: Ang Celtic salt, nasa 90% ang minerals niyan.
1: Mm-hmm.
0: To 70, yung Himalayan. Hindi ba kailangan ng ating DNA ang minerals?
1: Yes.
0: Tapos yun yung buko, mm-hmm. ginagamit yan na parang natural dextrose.
1: Totoo. Nandiyan yung
0: pero
1: may energy
0: merong,
1: ka na.
0: Merong hindi pa tayo nabanggit.
1: Ano, Dok?
0: Kinakain ko rin yung laman ng buko.
1: Yun. So, ibig sabihin, doon sa buko juice, mga kaibigan nyo, sa sabaw ng buko, may kasama na rin siyang laman. So, talagang kompleto, Ricardo, yeah. Dok.
0: Tapos yung amino acid, meron din sa buko at meron din sa green juice.
1: Yun.
0: Kaya pag nakapasok to sa katawan ko, ang feeling ko talagang...
1: Malakas na malakas ka.
0: Hindi yun.
1: Ano, Dok?
0: Sobrang happy ko kasi alam kong naibigay ko yung kailangan niya.
1: Uy, totoo yan, Dok.
0: Ang pinag-usapan natin dito, yung kung paano mo, how you do it.
1: Yes. How you feed your body.
0: Yeah.
1: Dahil
0: hindi naman
1: pinag-usapan ano
0: dito yung kung ano pa man. Pinag-usapan dito, yung alam mo na binalyo mo at ina-appreciate mo dahil kaya mo inaalagaan ang katawan mo dahil hindi iyo.
1: Yes. Totoo yun. Pinahiram lang sa atin.
0: Alam mo ba, hindi ka magugutom. You
1: totoo
0: feel
1: yan.
0: Like being full.
1: Yes.
0: Right after that. Mm-hmm. And then after an hour and a half, undergoing regular exercise, doon ako ngayon kakain ng smoothie.
1: Ayun. Yung green juice ulit.
0: Hindi, yung blended.
1: Blended. Na buko, Dok?
0: Meron akong powder.
1: Ayun.
0: Pero may kamote ako at saging.
1: Ayun. Okay. So, pwedeng mga powder
0: ganun
1: na
0: juices yung,
1: or green juices
0: yung
1: natin.
0: Plus ng breakfast ko.
1: Ayun. So, talagang punong-puno. Sik-sik,
0: at
1: lig-lig
0: sa tanghalian,
1: yung dyan
0: ako
1: ating pong
0: brown
1: vitamins
0: rice.
1: Minerals. Ayun.
0: Dyan ako nag-green salad.
1: Mm-hmm. Grabe, Dok. Ang sarap ng kumain, Dok.
0: And then, pagdating ng gabi, tatalikuran ko yung kung ano pa man yan. Matutulog na ako.
1: Ayun. Goodbye na sa gadgets.
0: Kasi alam mo naman, pag kumain ka ng hapunan, matutulog ka na lang. Mahihirapan ka pa niyan.
1: At saka hindi na natin i-burn yung atin pong energy na kinain galing doon po sa mga carbohydrates na mga pagkain.
0: Ito, challenge sa atin dalawa.
1: Oh, sige, ano, Dok?
0: Alam mo ba, pag nakatatlong buwan kang hindi kumakain ng hapunan, makikita sa itsura mo eh.
1: Uy, totoo yan, Dok.
0: Kaya Gladys, magkakaalaman tayo after 3 months.
1: O sige, Dok. Challenge natin sa isa't isa.
0: Kasi kailangan natin patunayan eh, natotoo
1: yeah,
0: ito eh.
1: Totoo yan.
0: Malalaman ba naman nila? Minsan nga, edi nagpunta ko nga sa Santa Maria, Bulacan, maraming nagpatanggal ng warts. Eh, pinakita ko yung katawan ko.
1: Mm-hmm.
0: Wala ako nun.
1: Mm-hmm.
0: Makinis.
1: Yun. Totoo
0: wala
1: yan.
0: Akong warts.
1: Yes.
0: Malinis ang loob ng likod ko't katawan. Harap. So, yun nakakatulong yung lemon.
1: Totoo yan.
0: Ang lemon napakaganda sa dugo.
1: Totoo.
0: At maganda ang lemon sa liver.
1: Ayan. Sa atin pong mga manunood, ha, yung binabanggit ni Doc na lemon, pwede rin po ito ng calamansi. Yes, ayan. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan ito talagang pagpapaganda
0: actually,
1: natin.
0: Actually, ito yung mga practical way. Eh. Hindi yes. naman natin pinag-usapan dito yung kung sino yung magaling. Eh. Pinag-usapan natin dito, magpakatotoo na lang tayo dahil ang daing may sakit.
1: Yes. Alam mo ba, Doc, sa totoo lang po, nasari
0: pila, pong pila nga sa hospital. Nagtataka nga ako, yung iba, nagbabiral, puro kalokohan lang.
1: Totoo yan, Doc.
0: Tatawanin ka lang, nagbiral na.
1: Yes.
0: Kaya tayo, hindi naman tayo nagpapatawa dito. Ang pinag-usapan natin dito, i-rescue ang napakaraming mga Pilipino na nasa alim. Isipin mo, turuan natin, wala tayong magagawa. Kumakain pa ng lechon.
1: Mm-hmm.
0: Pag-aralan ninyo yung bacterial count ng lechon. Nasa 95.
1: Grabe.
0: Ang bacterial count, 95 million per gram.
1: Mm-hmm. Grabe, ano
0: din? Kainin mo yung lechon?
1: Hindi. Tapos, Duk, ito pa. Yung ito pong lechon na ito, kahit na hindi pa po siya luto, kahit lutuin niyo pa po siya, yung worm doon, yung uod po na nandun po sa baboy, mga kaibigan, ay hindi po siya namamatay kahit na lutuin pa natin sa kumukulong mantika.
0: Kaya itong Kapaskuhan, mano namang ihinto na natin lechon na yan?
1: Totoo yan.
0: Wala na booking na yan, ang science eh.
1: Yes.
0: Huwag na nating pagtakpan ito. Alam ko marami tayong mga kababayan na siyempre hindi naman nila alam.
1: Totoo.
0: Lalo-lalo na yung mga mayayaman.
1: Mm-hmm. Basta may pagkain, kakainin lang.
0: Aanin mo ng yaman mo, kung iiwanan mo lang.
1: Totoo yan, Do.
0: Iyan kayamanan, halusugan.
1: Yes, ayan. Alam mo, Dok, ang dami nating na-share sa kanila ngayong hapong ito at ang bilis-bilis po ng oras natin. Pero alam niyo po ba, itong 9 essential amino acids na to ay talagang nabanggit na halos namin ni Dok dahil makikita siya at makukuha natin siya sa ating pong mga fruits, especially sa ating pong mga green leafy vegetables, di ba, Dok?
0: Ang dami, may leucine,
1: yes.
0: May lysine,
1: mm-hmm.
0: May valine.
1: Yes.
0: Eh, pabulit. Ito kong topic yan noong araw pa.
1: Ayun.
0: Kaya lang, kuminsan, nakukulitan na yung ibe.
1: Mm-mm. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, iisa-isahin pa din po natin siya para malaman natin ano ba talaga yung importansya. Kaya ito, Dok, ituloy natin. Ito pong tinatawag natin na isoleucine, yung atin pong leucine at yung atin pong lysine is to alleviate fatigue. Ibig sabihin, nakakawala pala ng pagod, Dok. Yeah. So kung nagbabasketball tayo at meron tayong kinakain na rich food dito po sa tatlong amino acid na to, ay magkakaroon tayo ng improvement sa atin pong athletic na performance, yeah. yung physical na mga exercise
0: kasi
1: natin.
0: Kasi nangyari kasi nung Sunday, naglaro ako dito sa Antipolo ng tatlong game.
1: Ayun.
0: Eh, ang laro ko, 5 o'clock doon sa Bulacan.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nung pinsan ko, naglaro ka pa eh, may laro ka na nga, kayang pa ba yan? May pagdating doon, ganda pa ng performance ko.
1: Totoo.
0: Eh, bakit? Meron akong isoleucine.
1: Yes, kasi nakakapagod nga naman talaga yung
0: doon,
1: diba?
0: Eh, hindi naman ako matanda. Ano ba namang, hindi ko pa kinukonsider.
1: Yes, hindi mo paramdam.
0: Alam mo, nung nagpapapicturean, alam mo yung nararamdaman ko. Pare-parehas ng edad namin.
1: Oo naman, ayun naman talagang maganda doon, diba?
0: Kung pabaya ka sarili mo, kahit bata ka, ay nako, hihingaling ka.
1: Yes, totoo yan, Dok. Ito pa mga kaibigan, ito pong epekto nitong itong tatlong amino acids na to, yung isoleucine, yung lysine natin at saka itong tinatawag natin na leucine ay makakatulong po siya sa atin pong immune function katulad ng
0: histidine. Puro immune naman ang pinag-uusapan
1: yes,
0: dito.
1: Yes, ayun kailangan talaga sila kasi that's why it is called essential amino acids na hindi po pinoproduce ng katawan, kailangan natin siyang kainin, kunin galing po sa mga nutritious foods na matatagpuan.
0: Yung energy regulator napaka lagyan kasi yung energy ng tao, pag kulang ka dyan, ay talagang maraming tatamarin ka.
1: Mm-hmm.
0: Gusto mo humiga na lang.
1: Yes. At saka, especially, nabanggit ni Doc na gusto na lang humiga na lang. Why? Kasi alam niyo po, pag mababa po itong isoleucine natin, lysine, tsaka yung leucine natin, mga kaibigan, mababa po ang atin pong hemoglobin count. Hindi magpo-produce ng magandang, yung red blood cell natin, hindi siya magpo-produce ng ganun. Kaya kailangan talaga natin, Doc, di ba, sa atin pong mga manonood, itong atin pong
0: alam
1: essential amino acids.
0: Yung mitochondria,
1: yes, Doc.
0: So cell membrane.
1: Mm-hmm.
0: Kung ating pag-aaralan yan, yan ang source ng energy. Eh, pag wala ka rin yung tinatawag na amino acid na yan, ang tendency, talagang, what can you expect?
1: Yes.
0: Pati nga melatonin, naepektuhan.
1: Mm-mm. Ito pa, Doc, no, sa ating pong mga manonood, no, ito pong leucine naman natin, yung isoleucine, yung nagpo-produce siya ng ano, hemoglobin natin. Ito namang leucine naman natin, nagre-reduce siya ng ano, feelings of hungriness, yung pagiging gutom natin. So ibig sabihin pala, Doc, mababawasan yung cravings natin. Kunyari, ay, parang gusto ko yon. Pero dahil meron kang leucine sa katawan mo, naka-intake ka ng mga green juices na yan, sasabihin sa'yo ng brain mo, teka lang, hindi ka pa gutom eh. Diba?
0: Hindi,
1: so,
0: alam ba kung bakit? For example, pag uminom ka ng green juice, parang ayaw mo nang kumain.
1: Busog ka na.
0: You feel like being full.
1: Yes.
0: For example, papaya. Pag kumain ka ng 2 slice ng papaya, automatic mararamdaman mo full ka.
1: Yun.
0: Pero kumain ka ng 2 platong kanin,
1: ay, wala, Dok.
0: At may ulam kang masarap,
1: naku,
0: putok na yung chan mo, gusto mo pa uli.
1: Totoo yan, Dok.
0: Kasi your body will not give you a signal.
1: Yes.
0: Because, you know, parang ganito, come on, why not just give me something? You know, I'm not getting anything out of it. Mm-hmm. Would you please give me a good one? And mm-hmm. then you keep eating it. Yes. But they are not getting anything out of it. Kaya the tendency, you are still craving it.
1: Tama ka dyan, Dok, no? Sa ating pong mga manonood, napakahalaga po talaga na isipin po natin kung ano po yung ating pong kinakain. And lastly, ito po mga kaibigan, kasi pinag-usapan na natin itong brain chain amino acids natin, yung 3. At ito namang lysine naman, yung calcium absorption natin, which is good for our bones. Kaya pala siya maganda sa ating pong pag-exercise performance.
0: Kaya yung tinatawag nila na codependency, yung intricate tapestry or whatsoever, konektado lahat ito eh.
1: Yes.
0: Hindi po pwedeng, katulad nga lang ng vitamins eh, minerals, hindi rin po pwede magkaroon absorption kung walang vitamin C. Kaya pala ang maganda nitong kumain ka ng papaya. Nandun na yung minerals at nandun yung vitamin C at may amino acid pa rin.
1: Totoo.
0: Alam mo yung saging, may amino acid din yan.
1: Yes.
0: May mga minerals yan. Mm-hmm. So ibig sabihin, pag tayo kumakain, ang tinatawag na natural na mga pagkain, hindi ka na maghahanap pa, baka kulang ka sa ganun.
1: Totoo, Do.
0: For example, green juice. May nandun lahat eh, may minerals. May amino acid.
1: Yes.
0: May vitamins.
1: Alam mo, Doc, gusto ko lang din dagdagan, no, sa ating pong mga manonood, kasi pinag-uusapan itong pagpapaganda ng ating balat, pangpabata. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na hindi lang po calcium ang napoproduce ng nitong tinatawag natin na lysine, kundi ito po ay nagpoproduce din ng elastin at ng collagen, which is good for plumping your skin. Yeah. Ibig sabihin talagang pag pinundot mo siya, babalik siya agad. Yung parang batang ano, parang ano, balat bata ka pa din, yung parang sanggol.
0: Siyempre, so, nakikita naman yan sa labas. Kung ano yung ganda ng loob, makikita sa labas.
1: Totoo yan, Doc. Mm-hmm. Kaya alam niyo po sa atin pong mga manonood, kumain na tayo ng rich in amino acids. 4 pa lang po yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Alam mo, Doc, no, sa ating pong mga manonood, may isang study po regarding po dito po sa ating brain chain amino acids. And This is released in Healthline.com, Improve Exercise Performance and Recovery. A review of 8 studies found that taking BCAAs, or the branched chain amino acids, valine, leucine, and isoleucine, was superior to rest for promoting muscle recovery and reducing soreness after exhaustive exercise. So isipin mo talaga doon.
0: Ano kaya ako umiinom ng green juice before exercise and after umiinom ako?
1: Ayun.
0: Para mabilis ang recovery.
1: Yes. O ito na, Doc. Pag-uusapan naman natin ngayon itong valine natin, which is yung 3rd natin na part doon sa branched chain amino acid. Ito na. Valine is the most abundant na amino acid and is a miracle worker when it comes to pag nag-crave pala tayo ng sugar, Doc. So ibig sabihin pala, nino-normalize niya, mga kaibigan, itong tinatawag natin na pagkagusto natin sa sugar. Kunyari, gusto mo, Doc, ng ice cream. So siya yung magsisend sa'yo ng sa controlling system mo na, teka lang muna, Gladens, mukhang dapat i-lower muna natin yung pagkain mo ng sugar. Hindi mo kailangan yan kasi sapat na yung amino acid ng valine, ng isoleucine, at ng leucine
0: mo. Kung nag-crave ka. Pero yun. Kung for example, nadaya ka.
1: Totoo yan,
0: ito,
1: Doc.
0: Good news.
1: Ano, Doc?
0: Kunyari, kahit natural na ice cream, eh siyempre kahit paano, meron ding sugar yan.
1: Yes.
0: Natural sugar. At kung nakakain ka naman ng ice cream na talagang may sugar, alam mo yung antidote,
1: ano, Doc,
0: sa sugar?
1: Ay, gusto ko malaman yan, Doc.
0: Kailan meron ka rin antidote. Kunyari, pumunta ka sa isang handaan, tapos na natuksokan kumain ng, di ba, may mga pagkain na tinatawag na ginataan.
1: Ay, malasa kasi yan pag may gata.
0: Oh, siyempre may asukal din yan, white brown sugar yan.
1: Yes.
0: O kaya naman mayroong kutsinta.
1: Ay, nako. Yung puto, ay nako, ang sarap ng duk. Bibingka.
0: Na, kung mayroong bibingka. Hindi, yes, yung puto. Sa amin sa Bulacan ang pinakamabigat, yung kalamay.
1: Ay, nako duk, ang sakit sa tiyan yan, mabigat talaga
0: hindi,
1: yan.
0: Hindi, pero talagang masarap. Grabe. Pag Pasko, pag wala niyan, hindi kompleto yan.
1: Totoo, duk.
0: Pero naku, alam mo, antidote ko.
1: Ano, duk?
0: Yung katas ng purong lemon or calamansi.
1: Yun naman. Talagang tunaw yan.
0: Pag uminom ka niyan, yung sugar niyan, i-dissolve niyan.
1: Yun. Ang sarap kumain, Dok. Tapos, pero dapat
0: pero
1: meron
0: naman
1: ng calamansi.
0: Pero huwag naman kung may calamansi at may lemon.
1: Ay, totoo din yan, Dok. Huwag naman. Oo, totoo
0: kasi
1: yan.
0: Talagang kahit pa paano, may effect pa rin yan.
1: Yes. Alam niyo, sa atin pong mga manonood,
0: ang bilis ng oras natin. Just imagine that.
1: Totoo.
0: Anyway, siguro naman, ala namang masama na tuloy-tuloy muna natin itong subject na ito.
1: Yes,
0: sa mga susunod pa nating episode. Kasi talagang importante, ang brain kasi natin, to be honest with you, siyempre, kailangan nating bigyan ng daan itong tinatawag na mga essentials na ito para magkaroon tayo ng idea na kailangan nating improve ang tinatawag na quality lifestyle.
1: Totoo yan, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic, or meron po kayong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or may request po kayo, special request sa aming dalawa ni Doc, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yan.
0: Sa susunod na episode natin, hindi ba binanggit ko nga yung 2,000% ng ating human growth hormone ang nire-release sa pagkain na ang tinatawag na twice a day.
1: Yes.
0: Sa next episode natin, mayroon akong uling re-reveal.
1: Ayun, isang tip na naman. Tip magandang na naman. Good news na naman good yan sa ating ito. Lahat, no? Sa ating pong mga manonood. Thank you so much, Doc. Sa ating pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagtangkilik sa isang oras na naman po ng talakayan regarding po sa ating pong kalusugan. At samahan niyo po kaming muli, alas 4 pa rin po ng hapon, dito po sa Hope Channel North Philippines. Nawa po ay na-bless po kayo at sa ating pong pagtatapos ay basahin po natin ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation, none is more important than that bearing upon the control of the appetites and passions. In all ages, temptations appealing to the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. Through intemperance, Satan works to destroy the mental and moral powers that God gave to man as a priceless endowment. Thus, it becomes impossible for men to appreciate things of eternal worth. Through sensual indulgence, Satan seeks to blot from the soul every trace of likeness to God. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat, lubos po ang aming pagbalik ng papuri sa inyo, dahil lubos po ang inyo pong pagbibigay sa amin ng walang sawang mga mensahe tungkol po sa pabalita regarding po sa kalusugan, especially Panginoon, ang 8 laws of health. We pray, Father, especially for the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, lalo't higit ang mga pamilya, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, nakakaranas at nakakapanagumpay, Panginoon, nagtatagumpay, Panginoon, sa pagkain po ng mga flesh meat. Alam po namin, Ama, para sa iba, ito po'y mahirap. Ngunit kung kayo po, Panginoon, ang amin pong uunahin, at kung kayo po ang amin pong susundin, at kung kayo po ang gagabay po sa amin, alam po namin, Ama, na kayo po ang kasama po namin kumain sa isang hapagkainan na punong-puno po ng masusustansyang pagkain na akma po at plano nyo po sa sangkatauhan. Salamat pong Ama, sa lahat po ng mga biyaya na pinagkakalob nyo po sa amin. At gayon din po, Ama, patawarin nyo po kami sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa lahat po ng mga may karamdaman, nasa banig po ng karamdaman ngayon sa mga ospital at sa kanila pong mga tahanan, dalangin po namin, Ama, ang kanila pong kagalingan. I-bless mo.
2: Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ingon magud sa Isaias 8:20, bisag unsa pay tuuhan sa mga tao, bisag unsa pay itudlo sa uban, sukdagi na sa napadayag sa kasulatan. Kay sa Isaias 8:20, nag-ingon si manalag na Isaias, kun dili mutakdo sa napadayag sa kasulatan ang ilang gipanudlo, walay kahayag diha kanila. Sa ato pa, kung ang gitudlo sa mga tao, dili mo haom sa gitudlo sa Biblia, dili na tinuod. Nga naman, ang tinuod, ang pulong sa Dios, ang Dios raman nga tag-iyas kaalam mo inahibaw sa kamatuuran. O ang kamatuuran na padayag manias Biblia. Atong pangutanon ang Biblia. Ingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ato namang nasayran. Ang tanan nakasala. Busa kay ang bayad sa sala kamatayon, ang tanan nakasala man Roma 3:23 nan kitang tanan mamatay. Klaro na nato na nang gitun-an. Sa Ecclesiastes 9 bersikulo 5 gisultihan ta. Kitang mga buhi nasayod ng mga matay ta. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Di ang klaro gyud nga pagsulti. Ako na ning nagamit sa inyong ilustrasyon ni atong miagin simana. Ang taong namatay wa gyud kalibutan ug unsay gibuhat sa mga buhi or sa mga nanagmata. May roommate me, may kauban me sa kolehiyo sa unang 13 kusuga mo hagok. Gwardiya ra pud siya kini akong mga kauban sa Mountain View College, mga fellow alumni. Makapahiyom ni sila kung mag-istorya ko ini. May kauban me nga, gwardiya pud siya magabi eh, busa og maadlaw, og wa siya klase, matuog siya. Apan kung matuog siya sa ilang kwarto, maghagok man siya. Mabati ang iyang hagok tibuok dormitoryo. Yaga, may raman ang dormitoryo kay mga 300 raman na ka-estudyante ang sulod. So sa hulwi mabati, sa kalagot sa iyang roommate ka isa, nga adi man po sila katulog kay samtang katulog ni siya, gahagok man siya, butangan bitaw nilang microphone, trumpa. Gi paatubang bitaw nilang trumpa sa girls dormitory, paingon sa kababayanan. Ingon ang mababay, unsa man na naghigok mo raman nagbarko ang boys dorm na may gat. Tingog niya, gitawag nila ang uyab sa among higala nga kusog mo hagok. Ingon pong uyab nga, unsa maron? Katawaan siya, ang hagok na sa imong uyab. Wagi sa kalibutan, nga gihimo na sa iya. Niya pa, nga gibutangan o gapas ang iyang ilong. O niya, gibutangag kandila dapit sa ulo o sa tiil. Mura siya haya. Wagi sa mahimo. Nga naman, natuog siya sa diyang gihimo na sa iyang mga nagbinuang classmate. Muna igayon sa Biblia, Ecclesiastes 9:5, kitang buhi, naibaw ta. Ugo sa nagkakahita po, naibaw ganit ang mga matay ta, pero ang patay. Muna ka ng mamatyag uyab, unya mo yung pagsuti nga, di lagi ko magminyog lain. Istorya ra na. Si siya, siya padilya bitaw, pagkapatay ni Dulpe, ah, naaday sa newspaper. Nagparandam siya sa akin, hinduaw ko na siyang kwarto, nagpahinomdom, why do hakabuan na minyo? Higala, sa Henesis 3:1, mabasa nato ang pinakakaraan sa tanang bakak nga nasuat sa Biblia. Ang pinakakaraan sa tanang bakak sa Biblia, ang orihinal nga pamakak, gilitok sa bitin. Ang bitin, gihimo sa yawa nga iyang medium. Nahibawa mo kung sa medium? Ang medium, galamitun. Aron musulti ang nagamit niya. Muna'y medium sa espiritista, sa espiritismo, ang medium, dili mao ang namatay. Apan, siya mo'y gawasan sa tingog sa minatay. Muna'y medium. Ang medium sa tanaman sa idin ang bitin. Ang misulti, pinaagi sa bitin, si Satanas. Unya, ingon sa Henesis 3:1, karon ang bitin malalangon, labipas tanang mananaps kapatagan nga gibuhat ni Yuba nga Diyos, ug miingon siya sa babay. Paminawaran ninyo ng ilang konversisyon, ingnan niya sa iba. Iba, di ay? Nag-ingon di ang Diyos, di mo niya pakanon sa mga bungas, mga kahoy, ining tanaman, maayo mubitik si Satanas. Nahibaw siya nga dili na mo'y gisuti sa Diyos.

0: apan iyang gigamit na. Ingon siya, nag-ingon day ang Dios, dili mo pakanon sa mga prutas diris tanaman. Argue po si iba. Ingon po si iba, ataka ka man lang. Wa man mididiis Ginoo o sa Dios sa pagkaon sa mga prutas. Ang iyang gidili sa amo, ang prutas ra ni ining kahoy nga naas taliwala. Kay kun mukaon mi, mamatay mi. Ingon ang Dios namo. Ingon sad ang bitin, dili mo mamatay oy. Naibaw rang Dios nga kun mukaon mo sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mga buka ang inyong mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga naga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Nasud sa bulsa si iba. Nituo tan-awar ako, bitin bitaw ko. Nikaon ko, kalami raa, wa man lagi ko mamatay, binuangan lamo sa inyong Dios. Tan-aw pos iba, ingos iba, uy, ingos Ginoo, mamatay mig mukaon, buhi man lagi ng bitin, guwapa manuon siya kay kulur, yilo-yilo, mura po, di man po na baksan, itsuraha, bitin ko na, gisudlan sa tanas. Nahulog sa tentasyon si iba. Paminawa ang unang bakak. Dili kamu mamatay. Thou shalt not surely die. Original na bakak. Sa ato pa, why kamatayon ang tao? Munay, bakak sa yawa. Okay. Ang usaka author si E.W. Sprague. Ingon pa niya. Ang espiritismo nag-ingon nga ang mga minatay mas daghag nahibaluan kaysa mga buhi. Tuo pong ubanana. Kay tuwa nagkukuno sila spikas, mas daghag nahibaluan kaysa buhi ang nangaminatay. Apan, sa mas bitin, nga misultis babae, dili gyud kamo mamatay. Wow, grabe ni nga bakat. Dinhini ini, sama sa daghan pang mapulong sa Biblia, ang yawa nagbutang-butang nga ang Dios mo'y nagsultig bakat. Og siya'y nagsultis tinuod. Munang usahay, kita, dipindig kay sa atong tuuhan. Ug mutuo ta sa Dios, mutuo ta sa giingon sa Biblia. Ug mutuo ta sa yawa, mutuo ta sa wa masuwat sa Biblia. Ug ang wa masuwat sa Biblia, nga ang tao dili mamatay. Nasuwat sa Biblia pero sinultihan ni Satanas. Dili mamatay ang tao. Atong susihon gyud maayo ha. Okay. Si Norman Vincent Peale, usa kini siya ka bantugan nga author. Sa iyang mga libro, misuwat siya. Ang luyog-luyo sa kamatayon, nagpadayon sa wala maputol nga kinabuhi. Sa ato pa, human ka mamatay, wa gyud maputol ang kinabuhi. Ang tanang pamatuod nagtudlo sa mapinadayonong pagkinabuhi sa atong mga hinigugma. Makighiusa rata nila. Sa ato pa, kana sila tuwa lang dito spikas, muabot rin panahon, mujuin rata nila sa kasamtangan, nagpadayon kita sa pakigsandurot sa mga nagpuyo sa kalibutan sa mga espiritu. Muna, makita ninyo sa pelikula, buhi ka, ang imong hinigugmang patay, wa maman siya di ay mamatay, nagtanaw ra siya nimo, nagkuyog-kuyog, ranaara di ha, nagpalibot, laaya po daan na yung ana, no? Aron masabta nato, og unsa gyud tinuod kahimtang sa taong mamatay. Maay tingali pod nga atong subayon unsay sinugdanas kinabuhi kay ang katugbang sa kamatayon mao man ang kinabuhi. Susihon nato ang Biblia. Ingon sa Genesis 2 bersikulo 7, og giumol ni Hiob nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Naaginas Bible, Genesis kapitulo 1 og 2. Giumol sa Dios ang tao sa iyahang kamot. Maura na igikabudlayan sa Dios nga gigamitan ginyag kamot. Ang uban, matod pa sa Salmo 33, versikulo 1, ang tanan nga gimugna sa Dios gibuhat niya, nga gilitok na niya ang pulong. Apan ang tao, gikabudlayan ginyag umol. Sa munang ginganlan tao, masterpiece of God's creation, kay giumol manggitas iyang kamot. Og sumala sa Genesis 2, versikulo 7, gihoy pa niya ang mga buho siyang ilong sa gininhawas kinabuhi. Sa napurma na ang tao nga iyang giumol siyang kamot, gikan sa abog, gihuy pa niya ang ilong ginawas kinabuhi ug ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Bataya ang pinulungan ha. Ang taong nabuhi nga gihuy pa sa Dios ginanawa gingalag kalag. Dili dai nang kalag lahi ang nabuhi nga tao. Ikaw ug ako kalag ka sa Biblia nga definisyon. Dili kay kanang ningguwa nimo matud pa nila nga di na nimo makit-an ang patay ning kawa nga gawas ang kalag. No, ang kalag kita sa Biblia na ha. Okay. Sa Ecclesiastes 12 bersikulo 12 a city giingnan ta ang abog katong giumol sa Dios nga sa napurma na gihoy pa niya ang ilong. Ang abog mubalik nga ni Siyuta ingon sa kaniadto og ang espiritu mubalik nga to sa Dios nga maoy naghatag ni ini. Ang dakong debate na aning pulong ang espiritu mo balik nga to sa Dios kay ang huna-huna sa uban kanang espiritu kadto nang dili makita ang uban gud ngayon kanang kalag og espiritu maura na pastor kanang nang mulugwa sa lawa sa tao mamatay na siya mo nay kalag espiritu gipakasama na nila pero ako madiskubrihan ninyo ron. Subaya lang ginninyo ang mga teksto ha kay hilabihan gyud ka revealing ini. Sumala sa atong gitun-ana sa Genesis. Ang abog kun lawas katong gihimo niya giumol niya plus espiritu. Ang ginganlag espiritu ang ginhawas kinabuhi. Mo nay ginganlag espiritu. Nahimo siyang buhi nga tao. Abog kun lawas minus espiritu minus ginhawa patay nga tao. Sato pa, abog plus espiritu, kung ginawa, equals buhi nga tao. Abog minus espiritu, equals patay nga tao. Ato nang diskubre yun, niya. Sa Hub 27, versikul 3, makita nimo ang kahulugan sa pulong espiritu nga gihatag sa Dios sa ilong sa tao. Ang akong kinabuhi din hikanako, ug ang espiritu sa Dios anaas akong mga ilong. Ang espiritu di ay nagihatag sa Dios sa dihang nabuhi ang tao, nga bawion niya sa dihang mamatay ang tao, ang gininhawa dayon na nato. Now, Hub 27 versikulo 3, ang espiritu sa Dios anias akong mga ilong. Ayaw in tao ninyo nganli og espiritu ng inyong sipon kung maghut-hut na. Actually, ang pulong espiritu sa Hebreo nga pinulungan, ruak, doon na siya napulo kakahulugan sa Biblia. Apil ni Ana ang bation sa tao. Ginganla na siya spirit of the man, the spirit of anger, the spirit of love. Ang bation sa tao, apil na sa ginganlan og espiritu. Apan ang bantog yun nga espiritu, mao ang espiritu sa Dios ug ang ikaduha, ang espiritu nga maong hangin sa atong giginhawa. Gani, kita, nahibaw mo, mukha mo mga travelers, mga na nagsakay aeroplano, mga tao nga suhito sa ngalan sa mga mahalun nga bino, ang ngalan sa mga mahal nga bino, ug moadto mugmol, dili na siya winery. Spirits ang ngalan sa mga bino nga makahubog. Spirits. Muna itawag sa iya sa kanang mga basahon sa aeroplano ug mupalit kag duty free. Display of the spirits. Unsa man ang spirits? Ang mga ilimnong makahubog. Nganong gingalan mag-spirits ang ilimnong makahubog? Kaya ang tao makainom, muwala naman gud sa iyang normal nga panghuna-huna. Magamha naman ni Ana. Muna, ang makainom sa ilimnong makahubog, ingon pa nila, nakainom sa dugo ni Satanas, mawa man ang iyang pagkanormal nga tao. Ang adis-adis, masudla na ganig drugs, mawa ang iyang normal nga pagkatao. Nga naman, nisud na kaniya ang espiritong dautan. Well, atong padayon nun eh. Apan, atong nang giklaro ni. Ang ginhawa sa kinabuhi mo na espiritu ang gigiyon sa Biblia. Ang Salmo 104, versikulo 29, nagkuha ka sa ilang gininhawa na namatay sila o nabalik sa abog. Kuha sa ginhawa, patay. Balik sa abog. Santiago 2:26, maingon nga patay ang lawas nga nahimulag sa espiritu. Patay sab ang pagtuo nga nahimulag sa binuhatan. Biblikal gina nga pagtuo. Mawad-an na ganin lawas sa ginhawa, patay na. Parihas kunos pagtuo, ngaway binuhatan, patay sab. Ezekiel 18:4, aniya karon ang tanang makalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang anak, ang kalag nga makasasala kini mamatay. Ano man, ang kalag buhi kita, mao ang kalag. Mawa na gani sa ato ang atong ginhawa, ang espiritu nga gihatag sa Dios sa paglalang, paghatag niya kinabuhi, mamatay sa tagbalik. Muna nga, ang mamatay kita, kay kita may kalag. Ang kalag nga makasala, mamatay. Muna giingon si Biblia. Ato pag yung padayon nun, Ecclesiastes 9:5, kaya ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga matay, minatay, dili mahibalos bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hinikalimta na. Wa na sila'y gugma, wa na sila'y pagdumot, busag na ay mo ingon sa imo, nga mamatay gani ko, kalagun tagi ka. Magminyo kaganig lain, inighani mo ninyo, kalagun tagi mo. Istorya ra gina. Ang dakong pangutana sa mga tao, nganong naaman lagi nakita ng mga tao, pastor? Naaman lagi mga multo. Nganong naaman lagi mga mag-atang-atang abat, naamay ginganlan sa tinagalugog, magparamdam man lagi ko no. Ato nang maabot ron sa atong pagtuon. Atong padayon nun ay mga tekstos Biblia. Paminawa ra gyud ning pinulungan sa salmista, ang mga minatay dili magdayeg kang hiuba ni may mausa ni adtong nangaanaog nga tus hilom. Sato pa ug musang pitas ngalan sa minatay, mahimutang gina siyag way pulos, huna-huna ra gina nato kutob. Di ta kasangpit ug taong balaan sama ni David, sama ni Maria, sama ni Pedro, sama ni Juan. Di gina nimo pwedeng sangpiton ug magampo ka nganuman, pulos na sila tuas lubnganan. Way usa ana nilang buhi aron maminaw nimo, apan gipadako na sa atong una-una ang mapuy atong natubuan nga pwede nimo na sangpiton kay balaan ra ba na siya nga tao, nya amigo ra ba na siya sa Dios. Ug imo na siyang sangpiton kana siya mo kuhit sa Dios, di gyud ang Dios mamaliban. Iba na mo man ang kondisyon sa atong una-una. Atong padayon na buhat 2:29-34, mga igsoon, sa masaligon ako magsulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay ug gilubong ug ang iyang lubong nagpabilin paman gani kanato hangtod ni ining adlaw karon si Pedro na pagwali niya ni atong wali nga daghan ka isag nakabig 3,000 kapin na bautismuhan sa pagwali ni Pedro iyang gisultihan nahibaw ba yatang namatay si David na pamangganing iyang lubong muduaw ta niya na maduawan pa nato ang iyang lubong unya sa sumpay ni ana sa versikulo 94 kay si David wala musaka sa langit. So hilabihan ang pagtulunan sa Biblia. Why namatay nato nga maigsuon nga nag-aleluya sa langit karon? Wa say namatay sa atong mga igsuon nga wa man intawon to mag-alagad sa Ginoo nga naglangoy-langoy sa kalayos impirno. Unsay giingon sa Biblia ang nangamatay tuas lubnganan. Munang ikaduhang Timoteo 4:7-8, gibugno ko na ang maayong pakigbugnoay. Natapos ko na ang akong pagdalagan sa lumba, si Pablo ni. Matod pa niya, humana na ko ang akong pahat sa kinabuhi. Karun, doon na naigitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga iganti kanakos Ginoo. Sa ato pa, kung mamatay manggaling ko, humana man ang ako trabaho, ako na lang huwaton ang iyang ganti. Unsay sumpay, ug dili lamang kanako ra, kun dili usab sa tanang mga nahigugma sa iyang pagpadayag. Ang iyang buti pasabot, ang purong-purong, ang ganti, ihatag sa Dios sa panahon sa iyang pagpadayag. Unsa may iyang pagpadayag, katong iyang saad sa Juan 14:1-3. Muadto lang ko sa langit, magandam kugluna para ninyo. Kung makaandam na kugluna para ninyo, balikon tamo kay kuwaon tamo. Aron asa ko to amo, maunay panahon sa pagpanghatag niya sa mga ganti. Ni apagay punulungan ni San Pablo sa 1 Corinto 15. Pulos ni kalabot sa mga kahimtang sa mga minatay. Ani akaron isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, di ba? Ato naman ang gisgutan sa mayagin si Mana. Inigbalik sa Ginoo, naagid siya maabtan nga buhi, nga wa gyud kaagid kamatayon. Sa ato panagi malangit, nga wa kaagi sa unang kamatayon. Bisag kitang tanan pwedeng mamatay sa unang kamatayon, may maabtan gyud ang Ginoo nga buhi. Muna ingon ni Pablo, isulti ko kaninyo ang usakatinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sakalit sa usa ka pagpamilok inigtingog sa katapusang trumpita, ang trumpita pagapatunggon ug ang patay pagabanhaon nga may mga lawas nga di na madunot ug kita mga usab. You see? Ang pagbanhaw inigbalik sa Ginoo uban sa manulunda inigbudyong sa trumpita sa Dios. Uno Corinto 15:53, kay kining lawas nga madunot ra ilisan man niya di na madunot o kining lawas nga mamatay ra ilisan niya di na mamatay. Nahinom dumo sa atong gisgutan sa panahon sa unang pagkabanhaw, pagbalik sa Ginoo, mga banhaw ang nangamatay diha kang Kristo o ang ilang lawas nga masakiton, ang ilang lawas nga may mga kabilinggan, wadun og ilisan na na niya sa di na masakit, sa di na mamatay. Muna gingalan, himuon na niyang mahimayaon ang atong lawas. Badayon giapunta sa 1 Corinto. Kay kining lawas, og sa diha, nga ang lawas nga madunot ra ilisan nagdi na madunot, og ang lawas nga mamatay ilisan nagdi mamatay, nan matuman ang giingon nga naisulat ang kamatayon. Gilamoy diha sa kadaogan. Pagkanindo tigala sa saad sa Ginoo. Bisan di ay tagmamatay sa unang kamatayon, banhawon tas Ginoo, ilisan ang atong lawas sa di na mamatay, sa di na masakit. 1 Pedro, Kapitulo 5:4. Inigpadayag kaninyos pangulong magbalantay. Ang pulong pagpadayag, ang pagbalik lagi ni Ginoong Hesus na. Kamu managpakadawat unya sa mahimayaong purong-purong nga dili malawos. Wa palagi usa sa namatay karon nga gihataga nas ganti gireserba na sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Atong padayonon gyapon Juan 5:28-29, ayaw kamo kay bulong na ini kay ang takna nagsingabot nga ang tanan nga naas lubong managpakabati siyang tingog ug ang na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang nagbuhat sa mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. May pagkabanhaw gani sa Daniel Kapitulo 12:2, ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta. Nakita ninyong description sa nangamatay sa unang kamatayon, mahigmata ang uban ngatos walay katapusang kinabuhi, ang uban ngatos walay katapusang pagtamay. 1 Corinto 15, kay kun ang mga nangamatay dili man banhaon, nan si Kristo wa day usa banhawa. O kun si Kristo wa banhawa, nan ang inyong pagtuo way kapuslanan. Ang buti pasabot ini ni San Pablo, kung naghuna-huna mo nga way pagkabanhaw, luoy kayo mo. Hinumdumin ninyo, si Kristo ba yan namatay na banhaw? Kay kung wa pa si Kristo mabanhaw, nan kinsa may mabanhaw ninyo? Padayon na to, ingon niya. Og kamo ana pagyapon sa inyong kasalanan, og dugang paniana sila nga mga nangamatay di kang Kristo, nangalaglag lang di ay, kung wa pa si Kristo mabanhaw, wag di ay pulos ng inyong pagtuo. Og salamat sa Dios nga pinaagi kang Hesus na batnantang kadaugan, batoks kamatayon, bisan ang lubnganan, dili makapugong kaniya. Kanus ama na nagsugod sa atong modernong kapanahonan, at angi kay atong padayunon ang pag-expose ni ining espiritismo ug ang gahom nga nagpaluyon ini. Atong iduko ang atong mga ulo. Amahan nga balaan, among gi susi ang mga napadayag ni mos balaang kasulatan nga nagtug-an kanamo sa kamatuoran nga ang nangamatay wala pa di ay sa ilang destinasyon. Tua pa silang tanan sa lubnganan. Gusto namong mahibaluan nganong nga dunay mga tao nga nagpamatuod nga nakakita silag multo, nakakita sila skalag sa mga tao nga namatay na nga nagpakita kanila. Kinsa may nagpaluyo ni ini? Tinuod ba ni? Buot namo kanang diskubrihon sa among pagpadayon ni ining among pagtulunan sa mga tagna sa paglaom. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagna sa paglaom imo kining mabati matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong na pagtuon sa Biblia, aron ikaw uban sa imong tibok panimalay, makabaton o paglaom o tiunay na kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matalong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan na kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niya mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano, alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta